0: su ko defee ñu tëjee ko ci taw incha allahu taala ginnaaw boo xam ne ba andi ñaan na wala soxna sunna bàjjal ñaan.
1: ñaanal ba
0: ak bisimilah sëñ Moutalla amin amin.

0: ñu topp ndigal ak suñu yonente bi salallahu alayhi wa sallam ba faw te bañ doon dëkk bidaa wa tax ba ban ma sax taxalin wa ma lahal fikrati wa taxahum ñaan naa la nga def ci moom sama dëkk bi ñu tuba ñu dëkk fàpp xam-xam tey barab bu déeg ci maanaa ak bu deefe xalaata xalaat yu rafet yu am ngariñ ba faw wa tax bu ma sax nax xuróojin min salam yu nuuri wasihan kulla man salam ñaan naa la nga def ci moom sama dëkk bi ñu tuba ñu dëkk génni ci lëndëm tàdd ci leer ñaan naa la nga fegal dëkk bi képp ku tooñ boroomam wala maroomam bu maskani sallim ñu leen ci jaar yi ba ñu xal ahli bi ma im jaar yi ñaan naa la moom sama dëkk bii bi Touba nga musul ko ci saa saay ak seeni pexe ñaan naa la nga may waa Touba xëy walu ndox mu bay muy war a ngaam di daw ni ak def bu maskani xal maskanal kufraan yi waras bi wal xirfaani wa ridwaan yi ñaan naa la nga def sama dëkk bii bi Touba ñu dëkk dëggal di dëkk di dëkkub xam di dëkk bi wéragal yàlla bu maskanal irsaad wa taxliim yi wa maskanal tafiir yi wa tarxiim yi ñaan naa la nga def moom sama dëkk bii bi Touba ñu dëkk dugal ak jubant yi day dëkk xamle ak digléma déggle maanaam bu maskanal xal maskanal mu baaraka wa sayyiro misaalikon wa naasika ñaan naa la nga def nga def sama dëkk bii bi Touba ñu dëkk bu barkel ñaan naa la nga def ma may ci suubi ci yoonu yàlla te di ci suubee di ko sax ci jaamu yàlla di ko santaane wa maslakan di suñu bi ci gaañ wa masarakan di suñu bi ci gaañ ñaan naa la nga def ko moom suñu dëkk bi di Touba ñu fi def suñu ci yoonu topp ndigal ak suñu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam te fi def fi bàyyi yoon bi daa wa maskanan di gën di tilli xëy yi wa maskanan di def ni tilli xëy yi ñaan naa la nga def ko moom suñu dëkk bi di Touba ñu dëkk xëcc yëpp yi ak ñor di lépp lu baax te dëkk dàq yëpp xëy ak dañ yëpp lor wa maslaban di taxati rahim wa mahraban min taxati rajim ñaan naa la nga def ko moom suñu dëkk bi di Touba ñu fi def sàkkoo topp yàlla te fi def yi dawe topp seytaane wadaa laatin wa sekkin wa wara wadaa sunnatin wa man jan min bidaa ñaan naa la nga def ko moom suñu dëkk bi di Touba ñu kër xelal di kër dëgg di kër sàmm di kër sunn te fi def yi ñu fee ci bidaa ba tax ñu daar yi ak ñu si biir yi ba tax si wal baati li fi di xóor yi ñaan naa la nga xaaral ma suma kër gi di Touba ñu wëri saycaayu yéefal ak saycaayu jullit te xaaral ma ko wël ak ñeen ci jamono yëpp wal jub laal xayra ñu ne jiheet yi ak si ci waqtiyaa hamil aaxaat yi ñaan naa la nga xëcc yëpp yi ak lépp lu baax si juróom benn gox yi yëpp génn ko ci sama dëkk bii di Touba te ñaan naa la nga fegal dëkk bi dal ci àdduna ak àllaaxira yëpp xutuñu ani seytaan yoo jëliil yi bu maskan yi kulla maa axuli ñaan naa la yow buur bu màgg bi nga xaar ma sàmm ma biir ak bit maag sama dëkk bii di Touba ak lépp lu ma jaboot mu jaxal xar yi manaa xar yi ma aamina wa ko mbir si kasiran faamina ñaan naa la nga def suma xurum bii di Touba ñun xurum bi ñu wóolu doo xam ne lu tàdd ci biir ci lu neex yàlla raw ñu wóolu ñaan naa la nga wàllul ma wattu bi ngay wattu ak sàmm bi ngay sàmm Touba sama dëkk bi wala taj xalan haa saafe liñ ci léeyi noor warahmatan di leen ci xeeyi ñaan naa la nga def ko moom sama dëkk bii di Touba mu fees dell bay fengat ci leer ak yërmale ba faw ci lu amutul yemuxaay waxsil li man banaw bina axarra fii waxsil li man amarahu bi fii jëni ñaan naa la nga jéggal mbooloo mi tabax tabax xam gu yëkkati bi bii moom sama dëkk bii di Touba seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu yiji ñaan naa la itam nga jéggal mboolem ci liñ ci masa jox ndigal ci tabax bi seen mboole seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu yiji wal jamihi man amaarahum xalaa binaaiha alladi bi fadli kastala ñaan naa la itam nga jéggal képp ci leen masa dimb bi ci tabax bi nga xam ne ci seen geneen la yëkkatikoo ba ne sàng seen bàkkaar yu jëkk ak seen bàkkaar yu yiji waxtu li kulli man bi xayaqat sakana wali li fii laxa li xëyrin rakina ñaan naa la nga jéggal képp ku dëkk Touba ak képp ci jàng jëm ci jëm ci si ngir lu baax suñ bakkar yu jëkk ak suñ bakkar yu ñu
1: man lii ma wax nag jëli ko ci xasile bi ñu wax matlubul fonseyi ma di nga xamal ne Serigne Touba ak li ñu xam see dëkk bi ak moo mun a def xasile boobu moo leen ñu si def ba

Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bokki julit yi, bokki talibe yi, seen mbokum julit, seen mbokum talibe Mokhtar Kebem Cheikh Salih mo ñëwat ci émission yété di leen ci siaré. Tambalé ñu yobé siaré bi ki Cheikh Mahmoud Al-Muntaqa, hafizahu Allah wa ra'a wa waffaqahu wa tawalla. Diki tek ak Cheikh Abdou Samad Mbacké ibn Cheikh Shuaib. Waye diki tek itam téléspectateurs yi nga xamné su bëggu nek ñi ngi top seen émission yété. Yete ji nak mi ngi aji wat ci mom yete bi Olof Ndiaye neena dañ ne kan moy sab xarit lolu Olof Ndiaye wax ñu ne sab xarit moy ko xamne bo joomé daf la koy yeggé da la koy wax ñu ne kun kudul sab xarit moy kan ñu né moy ko xamné dafa lay rafétalal say ñaawteef ngir bëgg nga né ko waaw goor sab xarit du mëna muñ say ñaawteef da la koy yeggé kudul sab xarit nak da lay neubal say ñaawteef ngir da la wone sa way la nga né waayo gi mi jënd ci yow moy dafa lay xamal né la xamal na la lo xamné kat suma ko waxon aduna tukki ñaak gi mako ñaak wax nak ki la doone sab xarit kon bokku ñu ñom ñaar ki munta muñ say ñaawteef te waxuko ngir bëgg nga bayyi lu bon ke nak day fekk nga def lu bon mu jël ko nak mom def ko marchandise diko commercer ki sa kaw dila wonal limay sa wayete kat ma gatchel la te lolu bari na lolu bokki ñu ne amna baat bu tey te amuti haraf ñu ne loolu mooy lan mu ne mooy nga bellal sa xar kanam di ree say xarit yooyu dañ naan la ku lewet a ngi nii ku laabiir a ngi nii ndax lan defal nga leen lu ñu gis lu mel nay wax te gisuñ ci ay araf ñu ne kon nga ubbi sa xar kanam bellal ko muuñ say bëñ ci sa kanam yi soppe ñu ne ah ñu ne loola day baat bu neex la boo xam ne amuti haraf Olof Ndiaye neena bul xalaat li nga ñàkk bam di la ñàkk loo li nga am li nga ñàkk nga dem di ko xalaat di ko xalaat di ko xalaat ba jël sa temps bépp def ko ci xalaat ba ba li nga waroon a am sax fofoo ko wuti ngir xalaat ñu ne bul xalaat li nga ñàkk bam di la ñàkk loo li fi nekkoon far Olof Ndiaye nee na àdduna ku ci doy loolu néew lépp lu jafe doya di fi yow ndax li nga am doy na la lu mu néew néew lekkoon leneen lu rëy lu mën a doon loolu dootu dara ci yow ndax àdduna liñ fi ut rek mooy lu doy dikku fi waaye luñ doyloo moo fi nekk Olof Ndiaye nee na boo bëggee tab bi ci xolub nit ta du xam foo ko jaar ñu ne ko ah mu ne yee la fay mën a tax a tabbi wax ju neex melokaanu rafet jikko ju rafet soo koy def rek bi nga naan daraas ci xolub nit du xam foo ko jaar Olof Ndiaye nee na ab diggante lu ci ay wor gën a bari mbégte gën caa néew nit ki boo ko waree benn yoon wàññi nga mbégteem nit ki boo ko waree benn yoon wàññi nga mbégteem nga dellu waraat ko gën a wàññi mbégteem moo tax Olof Ndiaye nee na ay war lum gën a bari mbégte gën a wàññi ko Olof Ndiaye nee na xol bu sedd guy ta dal mooy ngën ji ngegenaay loo xam ne nit ki dana ko ngegenoo pour mën a tëdd nelaw xol bu dal mooy tax a mën a nelaw guddi xol buy fér-féri day teree nelaw guddi moo tax ñu ne xol bu sedd guy yi ta dal mooy ngën ji ngegenaay loo xam ne ngegenoo nga ko pour nga nelaw guddi bari naa na koo xam ne du jeexal te mënta fexe ba nelaw xam naa ñu tënk foofu sun ñaareelu yeete bi ñu jëm ñu gën cee leeral ñaar ñoo xam ne
kenn ka da am lu ne gagné te xol ba dalut ak ko xane dafa am touti te xol ba dal sen bok sen xarit muxtar kam cheikh salmi lim taggu benen yon assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kun ka

0: wala tuhamina.
1: Assalamu alaykum wa rahmatullah wa suñu wergu yaram ma ngi nuyu ñepp di jël di nuyo bi di ko tek ci loxo suñu sang bi serigne abdou samad mbake son yi bu di ko ñaanal yalla guddal fanam yok wërëm defal ko bëpp mbolëm julit mu jallal le nuyo bi ci kilifa dëkk bi serigne muntaha mbake bashir may am yene rek tay nak ñew waxtaan ak yeen tuti rek ci lo xamanteni aduna bi yëpp dañuy faral di ko wax manam liñ nan les produits alimentaires dits pour diabétique manam yenn xétu lek yi nga xamanteni dañu nan diabétique moko tax nañ ci def ndank bu baaxa baax ndax amana deggin biñ ci am ak lay am ci biir dina am wuté bu béré bari yoy nak dina ci jukki yenn tay rek léral ko ndax bo gisé lépp lo xamné day xéto ak farine manam muy xéetu dugubi wala xéetu ñam yi fété ci yoy yépp rek mo ci gëna ëppati luy indi ay jafeñ jafeñ ndax bo jëlé lu melni ciép yalla dafa def amul ben ciep ci kaw souf bo xamanteni amul sugar te lu ci upp dañuy faral nan la ciebu mbay mi wala ñu faral nan la ciebu guiné bi muy ri barabara wala ñu nan la ri basmati xétu ciep bu ci nek rek dinañ faral diko diglé ngeen xamni nak ciep yoy li seen wuté ak yenen xétu ciep yi du lenn lu dut ciox bi nga xamanteni mom lay andal ndax motax ciep bi di xal manam di japp touti mbokh couleur bobu nak day wone ni rek ciep bi dafa bari li ñuy wax fibre nga xamanteni ni amna jeexital nam deug ci walu sucre fibre yoy it day tax sa lek day gaaw res wante sucre bi yenen moromu ciebam yi di am mom lay am kon ngeen bayyi xel ni rek ciep bu amul sucre amut wante bu lolu jalle yi dinañ faral di gis ci foñu ñu naan dafa bax pour diabétique nam deug la yit momit non la beure fibre ndax foñu dafa don lo xamanteni ni sox ko ba mu set day jafé toujours day garder ci xam te ciox bobu mo am ferñent yi nga xamni amna jeexital bu bax ci sucre ci yaramu doomu adama wante trewut foñu danaka sucre bi ciep am mom lay am sorianté wuñu kon ngeen bayyi xel ni rek muy foñu muy ciep bepp diabétique bu koy jël rek daf ko wër di yamalé comme ni mi yamalé yenen xéetu dugub yi non it la aggé ci li ñuy wax mburu muy pain de son wala pain complet wala pain intégral xéetu lek la yo xamanteni ciox lañuy jël bolé ko ak farine bi défar ci mburu wala ñu jël bélé bi nga xamni kenn soxu ko ñu défar ci mburu kon ci gattal rek sucre bi am ci yenen mburu yi danaka moy am ci mom ndax bo jëlé pain blanc muy mburu bi ñi jënd ci caisse yi sucreum day toll ci témèr bo jël juroom fukk ak juroom mais bu dé mburu yi nga xam dañ nan diabétique moko mom ngeen tuddé ko pain diabétique mom sucreum témèr bo jël da fay toll ci juroom fukk kon ngeen xam ni rek danaka sorianté wul mu doon lo xamanteni dañ koy yemalé wante it toujours ci xet gogou di nga gis liñuy wax flocon d'avoine wala liñuy wax bulgur yoy it deug la dañuy bari ay valeur nutritive manam ay ferñent yo xamanteni dafa am solo trop mu melni vitamine yek minéraux yi ci dundu doomu adama wante it ngeen bayyi xel ni sucre yi nga xamni yenen dugub yi dañ koy am mom lay amé ndax bo jëlé lu melni flocon d'avoine bi meun nañ ci jël exemple melni coacœur bi nga xamanteni sucreum témèr bo jël day tollu juroom fukk ak juroom ñet kon yoy ngeen bayyi ci xel bu baaxa baax wante yoy yep bu jalle yit ngeen xamni boisson yaangi fi xetu boisson yit buñ ne la sans sucre la bayil xel ni moy sucre ñuko mais firwi yiñ koy defar day am sucre bopam te xetu boisson yoy kaas bo ci jël rek nan ko day remplacer ben firwi wante ngeen bayyi xel ni lek firwi mo upp ndariñ nan ji kon yenn saay menes nañ diko jël wante ñu uppal luñuy lek firwi wante yep yoy yep jalle di nga gis ay tangal ay passé ay syncom sans sucre yoy it amul ben jeexet bu bon diabétique mën nako jël ñu mën ko am ci grande surface wala ci yenn pharmacie wante it amna it yo xamni ay boisson coca la nga xamanteni dañ nan sans sucre deug la kenn sucre ko sucre diabète bi lañ ci def wante it duñu am ben élément nutritif ay composants chimiques rek lañuy am kon képp ku koy jël it nga xamni nam bu yegulul sa diabète amut ben jeexital bo xamni jeexital bu gën la ci sa walu wér gu yaram non it la aggé ci ay chocolat ay confiture yo xam dañ nan sans sucre ajouté la pour diabétique la ngeen xamni yoy it yenn saay mënees nañ di ci laal tuti lu melni ñaar yoon par semaine nga xam dina la permettre à ce que nga continuer di dund comme na nga dan dundé ak sa njabot wante bo jappé ni amul sucre ba nga ci xababal rek loolu yépp mën na perturber sa diabète kon dal ci gattal lima bëggoon indi rek moy ñuy bayyi xel bu baax ni bépp lekk bo xamni dañ nan la diabétique moko taxa jog limi tekki du amul sucre wante limi tekki xeyna moy dafa tané yenen xétu lekk yi ci diabétique kon ma gattal ko fi rek di wax assalamu alaykum wa rahmatullah ba suba inshallah.

0: Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tomb yi al ilmu nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu ñu gëreem Assamadiye TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiye TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiye TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: Bokki nuyo ba ngogu té modi assalamu alaykum ma ngi nuyu télévision Assamadiye TV sen mbokk Alhaji Madi Gueye fasiyene ñëwaat ak yeen ci tombe bi nga xamanté bi moy république bi nga xamanté bi mom lañu fasiyene def tay té moy kembu muy kembu gu yes gi nga xamanté ni bi gu bes takala njariñ limu lambo bari na lool motax waxtane ko dina am solo bari na ko xamanté bi da ngay gis né da fay am jafé jafé wala xñjaan té bu né wala xñjaan nak moy li nga xamanté mom lañ wax esperme tuwab diko tuddé esperme té nit dikoy faju té xagna mëna am du yomb faj bi wala bok du am moyen bi sun borom andil na len ko ci andin wu yomb ñu war ko xam nak war ko jëfëndiko ana lool moy len moy gerté kemb gu bes gi baxna ci lool lool lool lool kon képp ko xamni jafé jafé wala xñaan dang ko am wala jafé jafé man yu man nga fexé ba am ci gerté kemb gi di ci yey waye nak nga yamalé yey bi la ci gën nak moy gina takusan gu nek nga yey ci lu tollu ci kasu ataya nga jappo ko 25 jours wala nga jappo ko fan wéri fan nga xol ba xam loy gis ci lola wawul wenn yoon la ci ñaarelu yoon bi bu la nexé tam nga saaf ko ba mu xay xay nak moy lu nek ci digënté ñor ak ñak ñor lolé aw yoon la ci tam nga diko jëfëndiko comme nonu mëna wax sank niko goor mëna jëfëndiko tamit non la ko jigen mëna jëfëndiko dina tax nit ki bu amul man yu dina tax man yu dina daldi am ci mom moy gëtt kam waye non la amé solo ci ñi nga xamné dañoo manki dret ñi nga xamné amu ñu dret mën nañ koy jëfëndiko amna ño xamné dañ koy baxal amna ño xamné mën nañ ko yey non bu dé baxal bi tamit mën nañu nat kaas lu toll ci seen ngëpp loxo bam fess ñu jël kaas bu mag togg ko xent ndox mi nan ko lolé aw yoon la bu la nexé tam nga ut ci lu toll ci liber ut litre ndox baxal ko ci bam bax nga ségg bam set bo ñëmé lem nga sukkar ko lem lolé aw yoon la ci ñi nga xamanteni dañu animer nga xamné bu yi nan kasub ataya 3 fois par jour ceg repas lolé aw yoon la waye tamit non la baxé ci lolé ngay baxal boko bolé ak jar baxna ci négu sey bu dé dang koy baxal nga jël ñent jar tuccal ko tabal ko ci baxalalé ko baye bam sedd nga xent ko diko nan 3 fois batay lolé baxna ci négu sey mom kemb gogou kon kemb lu am solo la ci goor waye lu am solo la ci jigen kemb bokku na ci bokku de yeey tamit tawati séré dula yeb kemb bokku de yeey tawati séré dula yeb kon kemb bokku de yeey tamit day rafetal deru yaram ndax bayil xel ni gert gi dafa am diw te diw gogou amna lu muy liggé ci biir yaram kon di yey kemb waye nak ga bañ ci eppal lu ci nek rek nga def ko defin bu yam lu ci nek rek nga def ko def bu yam kon yey kemb dina rafetal der dina tax do séré dina yokku dret dina joxe manam dina joxe katan kon kemb gogou ñu bayiko xel baax baax di yey gett tamit dina tax dina genn stress yey gette dina tax manam dana genn stress ci doom adama gette kon dafa bokku ci li wetti li goor gerte dafa bok ci tamit li nga xamanteni boko day jëfëndiko sa dar bi day nay bo xolé ci kanam tuuti di nga gis dana am ngelaw lo xamni day wéxal li nga xamanteni bi moy sa dar bi day melni day xawa ñagas kon kemb gogou diko jëfëndiko lu bax la ndax nin bobu ci nek waye lu ci nek rek ñu bañ ko ëppal kembu non la ko mag ñi bëgge woon mo ñew ba ci tiaf gis nga vitamine yi ci nek kenn xamul num tollu waye agguñ ci tiaf kon nan yam ci gette kembu rek mo xam kep ko xam ni da nga wacc lal wala ku am jafé jafé ci lu jëm ci walu walax jaan man na baña wésu kembu rawata nak kembu gu bes gi nak motax ñuy wax donte sax kembu gi bo am jenen kembu gu nekul gu bes it trewut baxna waye nak lepp loy fajo nga am ci lu bes yamut ak nga am ci lu magat kon kembu njarinam foko takku rek wésu nako gerte bokku na ci li manam li tax nit ki manam soldar yaramam day manam day renforcer soldar yaram yi def sen digge day tax soldar yaram yi def sen digge bokku ci amna vitamine yu bari yu ñuy jox soldar yaram mom gerte diko jëfëndiko kon gerte buñ koy ragalo kenn diko lek lu bax la ci doom adama rawati na goor non la baxé dem ci jigen gerte baxna ci yah gerte tamit jigen bi nga xamanteni bi dafa amé jafé méw ci buy nampal domam gerte muy yeey gerte dafa bax ci mom jigen bi nga xamanteni bi amut méw mu doy ñu bayyi xel né gerte dana joxe qualité méw dana mayé méw ni mi mayé dret no lay mayé méw jigen bi nampal kon gerte lu yaatu la ñu bayiko xel te gën ko fonkat bu baaxa baax ba waye ñu baña yam ci mom rek ndax la ca nek lepp ndax moy li nga xamanteni amul mbalit gerte moy li nga xamanteni bi amul mbalit amul lu ñuy sanni ci gerte lepp lu ñuy jarño la lepp lu ñuy xewlo la waye lepp luy fañ la ci dooma dama kon ñu baye xel lolu ndax njariñ limu lambo yaatu way bi jéggina doyo bu ñëkkeen futu bu bare ci loxo lu melni tap wala be bo jëlé kembu yey ko sey bëñ tassaré ko ci fi nga xamanteni da nga fa amé ay tap mo xam sa loxo la nek mo xam fu mën doon da ngay gis né day lugg dangar jo yé da koy lugg da ngay gis né tamit day gaaw toj da ngay gis né day gaaw wër lolé ñi jaar ci all bi yaaka na né fatte xaju fi war nañu xam li may wax bu ñëkkeen boy def mbaccum gerté di jël bant yi diko wër ci li nga xamanteni moy ngogn mi da ngay gis loxoy day futu su boba nak gerté gogou ngay bacc mom ngay yey lu bari yab ko ci sa loxo tassara ko ci jappat la ngay bacc gis nga ko bala nga bayyi da ngay gis loy day toj day di gaaw wër kon gerté gogou kon faaw ñu waxtane ko ngir ñu delu wat ci san ngir nit ñi mëna xam importance bi gerté am ci dooma adama kon fofu la yamandi ba benen yon ñu andi waat yenen wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: asmadiya tv di sen television bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
1: Asmadiya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asmadiya TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
0: Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu geureum Asmadiya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assomadia TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñu amal Assomadia TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul.
3: Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ñu and fateliku lenn ci ay siyaré yo xamanteni ci daara ji amalon nako ci Cheikh Abdullah Mbacke mi nga xamné mo doon ñettelu khalifa Serigne Touba. Li di wattaay bi nga xamanteni def nañ ko ak fonkel gi nga xamné mom lañ ci am ci fan yépp. Ginnaw nak bu daara ji soso ci atum 1975 ci khilafa Serigne Abdullah Mbacke ci université bu Dakarou non yit lañu toxé ci liggéeyal Serigne Touba bañu xam ci terañi lolu mo waral at mu nek dinañ ci tan beni bis mbolo mepp dajé fekk ci ko ngi siyaré ko yebul ko suñu addi at mi nak di atum 1987 ñi ngi ko fekk ci tolo mi nga xamanteni mo nek Touba Bérél mu doonon bisub mbik mu yaatu ci mbolo ak ñi nga xamné dikon nañu di siyaré ci muy siyaré bo xamné ñi ñu ko baxo défé fu ñuy duggé rek kureul xasside yi dañuy yëkëti yëglu aksi bo fi nga xamanteni fa lañu fekk sëriñ bi ngir mën ko jëgël suñu addu

0: كريم الذي أبغي تكرمه يا خير هادي الهداني أفضل السبل قل لي بجاه رسول الله مالكنا عليه خير صلاة منك عن قبلي وارفع نظامي ذا جودا وتكرمة ولا تردنه يا مذهب العلل ضم النظام إلى سعي الصحاب غدا ولا تردنه يا مذهب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقد لي بالرضا غرضي وما التمست بجاه المنتقى أنلي صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل صلي وسلم على المختار في الكرماء وبشرن بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سينكون الجيد المرجع يكون لكم خمنا دفع لكلة أي ورامي خمهم يقصوا ci ay masalay diine di len ci andil ay tontu ñoo delu ci waat di andi seen tontu laajul ñaar fukkel ak ben tay ji la aljuma nek fukki fan ak jurom ben ci wéru koor wi 1447 ci gaddaaj yaronte bi alayhi salatu wassalam muy tollok jurom ben fan ci wéru mars 2026 laaju tay bi mo nekkon lan moy atep jëfëndiko padante firis ak jëfëndiko parfum ci bëccëgu wéru koor wi al marji' day mi ngi wax ne jëfëndiko pat dentifrice du soreek jëfëndiko soccu bu toy ci bëccëgu wéru koor te jëfëndiko soccu bu toy dañoo jàngoon ci téré ñu ne dañ ko sip lu mata wattandiko la jafé jafé bi nekkul ci jëmmi soccu bi wala ci pat bi waye la ca mëna juddo mo tax ñu sip ko ndax ku ne xam na ne pat bi liquide la bo xamne dafa am ay matière am mant bu ko nit ki jëfëndiko bu wëttëndiko dara man na jall ba ag ci boli ga ta su boba koram day yaqku kon ngir wattandiko lu mel nonu motax ñuy sip diko jëfëndiko ci bëccëgu wëru koor andak ne nit ki lim bëgg man nako am ci guddigi kon nit ki sa yo xamé ne dog jotna bu dogé ba nopi man na parfum wala mu rër wala bu xëdde ba nopi motax ndekam amna lu ko mëna wootu mu dem diko jëfëndiko ci guddi gi day gën kon jafé jafé bi rek lool la moy dañ koy sip ngir la ca mëna juddo ci yak ko rek julit bi budé parfum momit même até bobu rek lay am muy parfum ci bëccëgu wéru koor momit la gëna wër ci mazhab bi moy dañ koy sip ndax dafa bok ci xéetu yi ñi banéxo ta aji wor ji dañoo bëggoon mu sori lepp lo xamné dafa mëna banéxal yaram mo tax al imam as-sawi cha bulqatu salik li aqrab al masalik cha jukki bu ndek ba khatu jurom ben temer ak jurom ñeen fuk ak jurom day wax ne daño sip di xéñtu geut wala diko jëfëndiko ci bëccëgu wër koor ndax dafa bokk ci yi nga xamne day banéxal bakkan day taxaw taxawayu banéx xam nga gimiñ bu jëfëndiko ñam da cey yek banéx bakkanit bu jëfëndiko xet gu neex momit da cey yek banex kon lo rek lañ ca motax ñu diko wattandiku ndaxit nak parfum dañuy wax ne man na ag ci yëngël sax banexu doom adam bi kon nak kep ko xamne japp na ne mom mucc na ci loolu man na jëfëndiko parfum wala parfum yi mi jëfëndiko oyef na niki moy jëfëndiko lu yam lo xamne xeyna ngir bañ am xet gu naqari rek la ta loolu du ko jural dara koko mo su buba ayut ay parfum yu for yi nga xamne nak man na banexal bakkan wala mu banexal yaram ba meuna ag ci yengal banex koko mom dañuy sip nit ki diko jefandiko ngir la ci meuna juddo wallahu ta'ala a'lamu sawab wa ilayhi almarji'u walma'ab.
2: Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mbokki ginaaw bi ñu sante yalla julli ci yantibi alayhi salatu wassalam ñu ngi leen di nuyu di leen siyar tay la àllarba ñeenti fan ci weeru diggiw tabaski tolloog junni ak ñeenti téeméer ak ñeen fukk ak juróom ñaar ci gàdda ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam, waaye dëppook ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru avril atum ñaari junni ak ñaar fukk ak juróom benn 2026, kuréel gii di al marja lëkkale ay boromi xam-xam yoo xam ne dañuy gëstu tontu ay laaj ak di ko leeral. Laajub tey bii nag di laajub fanweeralu laaj. Laaj baa ngi aju ci lan mooy atteb xutba ci ludul luxal arabiya, ci ludul langu arab. Mbokk yi, tontu bi mooy ginnaaw bi nu sant yàlla jul ci yonte bi alayhi salaatu wasalaam ci dëppoog borom xam-xam yi, waaye sukkandikoo ko itam ci ngiru Imam Malik di wax ne xutba ci ludul loxal arabiya xutba googa du wér. Doonte sax ñooy déglu xutba ga dégguñu arab, xutba ga daa war a nekk ci arab, ndax yonte bi alayhi salaatu wasalaam ak i sahaabaam ak ña ko wutu ca ginnaaw ba noo nii lanu ko daan doxale. Te yonte bi moo waxoon ne julli leen comme ni ngeen may gisee ma koy jullee, dallu kama ra'aytumuni usalli. Kon loola pour xutba mën a wér faaw mu am ci langaasu arab, comme ni nga xamante ni bii itam julli du mën a wér ci lu dul takbiratul ihram. Bu amul ci julli rek dañu jàpp ne julli ga baaxut, ndax loola day bokk ca faratay julli ya. Doonte sax dëkk ba imam ba ne wala dëkk ba nga xamante ni bii ay nita nga fa dëkk booba amuñu kenn koo xam ne dégg na fa arab, su boobaa nag dañuy jàpp ne ñooñu kon julli ak ajjuma wàcc na leen. Ndax lu tax xutba kenn du ko def ci lu dul loxal arabiya, te kon xutba du mat ci lu dul loxal arabiya. Kon bu xutba matut ci lu dul loxal arabiya, kon su boobaa dëkk boo xam ne ña fa nekk ñëpp kenn mënu ko caa wax ci langu arab, su boobaa ñooñu ajjuma ala kulli xaal wàcc na leen. Kon mbokk yi, loolu mooy laaj bi di dellu di sant yàlla di julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي جولي دي نيو ديل سوات سي بوكي جولي دي نيو توك سي السمديا نيو ديل سوات سي بين ليغا خامني نيو كو دون لاويري سونو بوك اوجاجي مو جيمون سي اج مكه اي فراتام خيتي اجي bindu tay bi nak dañ koy jëmele ci siyara ji jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala siyara ji rawda bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wala siyara ji madinatul munawwara. Borom xam xam yépp deppoo nañ ci ne siyara madinatul munawwara jakk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sunna la, so xam na ni julit bu ko man mu def ko moo gën, ndax tiyaaba ju bari la. Jàkkaam jooju mooy ñaareelu jàkk, mooy ñaareelu jàkk ji nga xam ne moo gën ci kaw suuf ginnaaw Masjidul Haram, Masjidu Nabawi moo ci topp. Siyaare ko tiyaaba ju bari la, ndax yonente bi neena julli ci jàkkaam jooju benn julli bu ne na nawee ci junney julli, boole ci sahaabaam yi ñu ci ëpp foofu lañ leen dencee Madinatu Munawwara. Jeexi bi bare ma nga ci Madinatu Munawwara Masjidu Qiblatayn, muy jàkk jooju nga xam ne mooy ñaari xibla ya Madinatu Munawwara la nekk. masjid quba jak ji ñëk sos ci l'islam madinatu munawwara la nek armeli baqiya nga xamni lu upp fukki jooni sahaba lañ fa denc madinatu munawwara la nek wayit sayyidna hamza fofu lañ ko denc ak suhada uhud yoy yep madinatu munawwara la nek soxna mi ñi ci upp madinatu munawwara lañ ñen denc njabotam gi li ci upp madinatu munawwara lañ ñen denc kon madinatu munawwara tarab la bo xamni ni bu fess dal ak ay ngeenel la mbolim nitu yalla yi fi jaar ni yep dañ ko don wormal di wane seen xemem te fi dekk bobu nga xamni moy madinatu munawwara rawatina sunu serigne cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu waxna ay bayt yu bari yo xamni day wone ak xemem ak tefel go xamni amna ko ci dekk bobu di madinatu munawwara waxna legui ne sunu serigne cheikhul khadim ku deg rek lim wax ci dekk bobu di madinatu munawwara ak nam ko waxe waxin daw yaram ba di wone beggu mbeug dekk bobu ak beggu ngum ko beug siyaré waxna ba ag ci giñ ci yalla ne dem siyaré ji mustaba yonent yalla muhammad al mustaba mi nga xamne moy al mustaba neena lolou moko dakal ñu fessel aduna bi yépp ak wurus neena ku fesselon aduna bi ak wurus laaj ko wurus wi ñu fessel ci aduna bi ak dem siyaré ji yonent bi neena dem jël tankam tek ko ca suufu madinatu munawwara ag ci jakk yonent bi lolo ko gëna yamin rabbiya mazarul muttaba afdalu min albilad dhahaba waxna ko ci waxin bu ne arju bi rahmatihi almuhdati sayyidina zawri madinatuhu dar rayahin ya laytani khasurtuhu bi jasadi waxin wo xamni ni dal xemem lona kep ko xamni ni rek talibi nga ci deg wax ji bo xamé limi firi da nga xamém dem ci barab bobu di madinatu munawwara dem fa day yokku kefeel dem fa day yokku ngëm rawati na nak bo samonté teggini nga xamné mom lañ santané ci koko ku fa ñew mu samonté mom té loolu lañ bëgg jàngalé ci bind bi inshallah mbokki madinatu munawwara yëne bi sallallahu alayhi wasallam warma bu fi nekké di dund ci kaw fofu warma ju melni diñ ko rona jox wala jing ko wara jox yow mi ñew madinatu munawwara même bu fi nekkul sax waccu liggé warma ju mel non lañ santale nga jox ko bokku na ci moy boy siyaré madinatu munawwara nga yéné ci rafet wala ngay siyaré jakk yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bokku tok aji nak mom duggo ci aji rawatina sénégalais yi nekk medine ñu bayyi xel lolu sa yu dugg ci jakk ja nga sol yéré yu set yéré yu rafet dalal parfum yi gëna neex ci parfum yi ci rafetal sa yene te bo dikke jakk ci lepp luy sunna rek mu santane won ko nga diko def rawati na nawafil yi nga xamne santane won nako moy julli ñent rakkan lu jitu tisbar julli ñent rakkan lu ginaaw tisbar julli ñent rakkan ginaaw lu jitu takusan ak julle neew yi nga xamne waxtu woné dang koy gis ñu diko def ginaaw julli farata gu ne way kon lool nang ko bayyi xel di jang alquran di tuddi yalla di jang qasaid cheikh al khadimi rawatina qasaid cheikh al khadimi rawatina qasida gog nga xamne waxon na ne ku fa dem nang ko jang muy ilaka ya khairal bariyat salam muy qasida gog mu tekkon ashabul janna ben ta sare ko ci ay groupe yu bare ku ko amul sax boko sakko ci sama li fi rek ñu andi lok ñu yonne lako kon yi nang ko lambo yow mi nga xamne nga ñew ci dekk ba madinatu munawwara fexel ba bul ci limal dara ci jakka ja bu fa yoruk lek wala loy nan lo xamne bo noppé dang ko fay baye la nga xamne da nga ñew doon ganuk yalla waye doon ganuk yaronte bi sallallahu alayhi wasallam kon bu fa takal dara bu fa ñew ci jakk ji di fa waxtaan aduna wala nga di fa fo lu mbolo mo bari kula gañ nang ko jéggal te bul gañ tayit na ngay tuddu yalla fo man di nek na ngay julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam rawati na julli nga xamne serigne bi wax nako ci xassaay te bi kon bo ñewé sallu set laal xet gu neex bul yëkëti sa kaddu mukk tax yalla mo téré won sahaba yi ne len la tarfa'u aswatakum fawqa sawti nabi bu yoonent bi waxé rek bu kenn yëkëti sa kaddu bo fa nekké di waxtaan ci lu mënta ñakk da ngay wax ndank boy dugg ci jakk ja da salika yoy mala waxon nga jublu penku bañ fa tadi nelaw wala nga difa def len lo xamni ngi koy téré mo lu ñu wara def ci jakk boy dugg ci barba bo mané jang ilaka ya khairul bariyat salam nga jang ko boku muntu jang dit lepp lo man ci salatu ala nabi rawati nuyu ko mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam assalamu alayka ayyuha an-nabi wa rahmatullahi wa barakatuh way nuyu yit xaritam bobu nga xamne ñing ko denc ci wetam muy sayyidina abubakarin muy assalamu alayka ya ababakarin way nuyu yit khalifam bu tedd bobu di sayyidina umar assalamu alayka ya amir al-mu'minin umar ibn al-khattab ñoo ñoo bokku fuñu nek ci wetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam kon bo fa duggé la ngay def salawat yoy na nga tewlu tewlu mbeugel go am ci mom tewlu jëm mom ci tedd ja yar say cër yar sa biir yar sa bitt yar go xamni ni yar gu am solo lay doon nang ko baye xel yoon nga xamna nga ñew di ci arasi barab yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak ci jakk ji ndax kat jakk ji dafa ëmbalé barab bi ba nekk ci biir kon la nga baye xel lolu tay da nga fex yoomi nekk medina julli yépp nga diko jullé ci waxtu tay sa yo ko mané rek ci barab ba nang fa dugg ci yar sa yo ko mané nga dugg ci yar lolu lepp nang ko baye xel medina gogu amna ay barab yu bari yu mëna ci yar lepp lu jëm ci ay dal wala mbaxana wala lepp lo xamne rek doko defal sa serigne wala sa kilifa yonent bi mo ci gëna yey ndax moy serigne suñu serigne bana li kulli man lahu maqul anna wasilati huwa ar-rasul ta baye xel lepp nak non nga mel ci jakka ji mel ko ci barba nang ko mel ci madinatu munawwara imam malik dawud war daba ci madinatu munawwara wo nek ci hotel la ngay tewlu jëmam ji da ngay tewlu warma ji fo nek ci mbeddi madinatu munawwara nang koy tewlu baxa baxa baxa baxa baxa baxa bax yow mi nga xamne ay ujar du nga xamne nga ñew mak kon lool moy jakka joju lool lañ di ci sante yow mi nga xamne nga ñew di ziar ci barabu yunus bi sallallahu alayhi wasallam nga lambo lool dal lepp lo man ci yiwu lepp lo man ci lu bax nga diko def bu baxa baxa baxa baxa bax yow nga xam nga ñew ci barab di ziar ci kon mbokki madinatu munawwara nak parina barab yi mëna ziaré bokk na ci muy rawda bi rawda bobu nga xamne yoonte bi neen ma bayna bayti wa minbari rawdatun min riyadil janna neena digënté fofu ñuko denc ak minbaram bobu ap pak la ci aljana fofu kep ko xamne man na fa dugg fofu xagne dugg bir su gatt lañ fay def way so fa duggé liñ la sant rek moy julli ñaar rak yu gaaw yu gatt yo xamne ni bo mané tari fatiha qul ya al kafirun ci rak'a bu ñëk bu rakam ñaari fatiha qul huwallahu ahad bu fa xajé nga jang fa ilayka ya khayr bariyati salam tayit kenn du fa delo ñaan ñaan gu fa way ñaan dañ koy nango lolu ñu bayiko xel fo ne ci madinatu munawwara ba ci bir hotel yi del bari saw la min ay bari lu muy tuddu yalla lu muy jang alquran lu muy def ay salatu an nabi lu muy jang qasida serigne bi rawatina qasida tag yek julli yek ñaani jess bu mawahi bu muqaddamat nur day mafatihul bisri jalibatul maraqib taysirul ansir yoy yep ay qasaid la ak yeneen yi ma tuddu yep yo xamne yalla na lol fofu ci barab bobu kon madinatu munawwara waxna la legi jakk ji waxna la barabu yeneent bi waxna la rawda bi waye na nga baye xel armel yoy di baqiyah momit ku fu meuna dugg yit nga dugg fa siyaré ñaanal ñeñ fa denc ñepp ndax fa lañ denc sayyidina usman fa la nek sayyidatuna fatima du zahra fa la nek soxna yeneent bi sayyidatuna aisha fa la nek njabatu yeneent bi sallallahu alayhi wasallam sahaba yi waxna ñu lu upp fukk jooni sahaba fa la nek kazalika yit fofu ca baqiyah nga xamne mo jakk ji ñoo taxalo fa lañ denc al imam malik nga xamne ci mazhabum lañ nek ak ay aima ki ulama yu bare bare bare yo xamne fofu lañ leen denc wayit ci madinatu munawwara gogu sori wu dara masjidu quba fa la nek muy jakk ji ñeuk sos ci l'islam te yonent bi neenon ku set ku lab ku japp ku labé sa kër ñew ci masjidu quba nga julli fa ñaar rakka am nga tiyabay ku umra na ngeen baye xel lolu yonent bi mu nekk madinatu munawwara fa la dem samedi ku jot difa ziar ji masjidu quba gogu bepp u jaaj bu fa dem mu dem fa nga xamne bala ngay genn sa kër nga lab sangu ba set japp mare sangu nak sangu janaba da bëgg wax ci ko xamne dawara sangu janaba so agge jakk ji nga julli ñaar rakka bu fekke waxtu nafil la lolu tiyaba ju reey la ka salike bo mënay dem fañ nan uhud nang fa dem jabal uhud momit yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu ci jabal jibali aljana la bokku ca fofay la xare uhud ba nekk xewewon bo mënay siyari sayyidina hamza ci wetu jibal jabal bi la nekk nga siyaré ko ñaanal ko ñaanal li shuhada uhud moy mbokk julit yi nga xamne dañu faatu ci uhud momit ci barab yi ñi siyaré ci madinatu munawwara la bokku bokku na ci barab yi ñi siyaré ci madinatu munawwara fi ñaan masjidul qiblatayn moy jakk ji nga xamne fa la jibril ñewon fekk fa yunus sallallahu alayhi wasallam ne ko masjidul aqsa biñuy jublu buñuy julli borom bi neena ñu bayiko cey julli masjidu cey julli jublu masjidul haram momit ci barabu siyar yi la bok waye amna fuñ nane biiru kharas momit ten la bo xamne ni yunus sallallahu alayhi wasallam da ci da japp di ci nan ta da santane won ne bu fi joge nañ ko sangé ci ndox momu nga xamne moy biiru kharas bu ten bu barkel momit ci madinatu munawwara la nek momit ku ko meuna siyar ne ko siyar ci barkelu ci ndox ma kon madinatu munawwara masjidul jumaa momit fofu ñu nane masjidul jumaa nga xamne jakk ji ñëk julé aljuma fofu la xew ci madinatu munawwara momit barabu ziyar la bo xamne ku ko meuna ziaré nang ko ziaré ci madinatu munawwara kon bo ñëwé ba delsuwat ci hôtel bi dal li gëna am solo ba gëna am solo moy na ngay bayyi xel jakk yi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ci worma bul xol la nit ñi def nga diko def yow na nga matal sa worma ci jakk ji ci sumi sey dal budé jigen la mom mu sol ciol gu jot mur ay ciërem budé gor la mu xol ciol gu yiw mu diko mu sol ko tay dal parfum fu mon di tollu di bañ di yëkëti kaddom buy jang di yëk wala buy tuddu yalla lepp mu diko defé ci teggine di tewlu jëmmi yoonte bi sallallahu alayhi wasallam way di tewlu jëmmi jeuriñam ja cheikhul khadim radiyallahu ta'ala waye bok na ci teggine ziyare moy bu accé ba ci barab ba ngay teunku ci loi dekk ba teunku ci njangale ba nga xamne mom lañ joxe fuñ ne buntu bi lañu jaar nga jaar fo fuñ ne la fi duñ fi jaar bu jaar fofu buñuy téré nga teunku ci lola baña forcé ndax ab julit kat bu ñewé ci dekk ñu tek fay charte ak loi bok na ci teggine ya moy mu teunku ci lola rawati na dekk bo xamne dekk bu yentu sallallahu alayhi wasallam ci charte yoy ak loi yoy ñu tek ñomit ñu rafa ñor ci ñom rek ne yewé na lañ ci jublu lolu bokk na ci li nga xamne ñing koy sante ak denk bu jaaji nga xamne dañu jëm ci baytullahi alharam ñu bayyi xel li ne jakk joju jakk la juñu nango ñaan kon dal foy dox ci jakk ja ak ci barab yu tedd yoy na nga tewlu ne fi ma tek sama tank bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam sama tek tankam wala sahaba mi ma sama tek seen tank jappal ne le wër jakk joju yépp mo nekkon seen kër mo nekkon seen nek ñom sahaba yi tay mu dem ba nga xamne mo ne ci biir jakka ja fofu ñuko denc ci ciusan mo ne ko ne sayyidatuna aisha mo melne bo ñewé ci jakka ja dina seen khutba bu verte ak khutba bu melne bu wex bu verte bi moy mo tim jëmmi ku tedd ki sallallahu alayhi wasallam bu wex bi mo tim mihrab bi waye min baram bobu nga xamne ci la taxaw di khutba dang ko gis wala dang ko jégué min bar bobu moy min bar ba nga xamne mom lañ soppi won ak ga nga xamne ci la taxaw ñu soppi ko def ko tabaxu ban ak ga di mujj di joy ngir ci xel gum am ci yonenti bi ak yonenti bi folli gum ko nara folli di taxaw ci tabaxu ban ba lolu moko metti bamuy joy lolu seen ñu nako ci xasiire yi naan hanin ji seen qad ata moy onk ak joy gi nga xamne ak ga don nako joy ngir ci xel gum am ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lolu nang ki jangé u jaaj bi tewlu sok ci xel ci mom lo ci man ci yok ko nga def ko ci xel go xamne ni ci xel gu deggu lay don go xamne guy jariñ lay doon kon bokk yi li moy li nga xamne loolu lañ bëggona jox suñu mbokk yi u jaaji ci ndigalu serigne bi cheikh abdou samane mbake ibn cheikh shaibu mo joxon ni ndigal ne waxtu yi kat u jaaji bari ñanga madinatu munawwara bindi yi ñon joxe nañ gaaw joxe ab dars bo xamne dañ leen koy jox mu nekk seen yobbal ci madinatu munawwara ngir ñu mëna jariñu ngir ñu mëna jariñu ngir ñu mëna tatan nga sante yalla yit yow mi ñew fofu ta xamne bari waana ñu am alal ta ak si wuñ fa bari waana ñu am ak wër ta ak si wuñ fa bari waana ñu am alal am ak wër ta ak si wuñ fa nga sante yalla ñew gog nga xamne fa nga ñew fofu ta nga xamne nak dugg go ci aji yene go dugg ci aji waye nek gog nga nek madinatu munawwara jofel go am ci mom ak sunna ak siyaré ko sunna gum nek sunna mo waral nga ñew fofu diko siyaré ci madinatu munawwara kon mbokk yi ñoo ngi yamali fofu ba del ci wat inshallah taala wa salaamu alaykum wa rahmatullah
4: di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem cheikhul khadim
5: Asomadie TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara du len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Asomadie TV di télé l'islam bi juk ngir liguel serigne touba khadim rasoul
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul
4: As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al-ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal 'amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem As-Samadiyya TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
5: As-Samadiyya TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal As-Samadiyya TV di télé l'islam bi juk ngir ligéel Serigne Touba Khadim Rasoul

0: ci fassiyene nafar dund gu barkeel bu am solo bi nga xam ne soxla si dundal na ko. Kon xam naa li ñuy def rek mooy Serigne Cheikh Ounaar dama lay bàyyi nga nuyoo ak bopp yi su ko defee ñu door a wéyal détail yi incha allah. Serigne Cheikh Ounaar bisimilah.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خليله وموالاه وجعل كلامه راشدا مرشدا وفكرته نورا ورحما مرشدا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: بوكي تاد يوتيوب سين تلفزيون السمدية نون لين نيك باخ دي لين زيارة دي لو تيميو سي محمد بن مصطفى دي نان سون بروم ني نان كو لون تامي كاو ريو mo ngi ak ziar bu baax soxna Baye Mbacke comme soxna moom mi nga xam ne mooy ak dog soxna Sulema ko ñaanal suñu borom mu ñàkk ci loolu ak ko wér mo ngi ak ziar bu soxna Sulema suñu soxna moom Serigne Cheikh nga xam ne jumtuwaay bi di asama bi ya moo ko taxawal ngir liggéey Serigne Touba di ko sant bu baax ci jataay yi bu ci mas amaat ay jataay tey bii nag moom ñu ngi ko ci gën a sant bu baax a baax a baax. Ñu ngi koy gën a sant bu baax a baax ci jataay bu mas a amal ci sama rek. Waaye jataay tey bi ne moom day jataay boo xam ne jataay bokk la. Ñu ngi koy ciy sant bu baax di ko ñaanal suñu borom nga ko sàmm taxaw eggal yéen yëpp di mën a liggéey Serigne bi ñoo ngi yokk ziare bu baax. Suñu muy yi nga xam ne moom lañ bokk jotaay bi suñu bàjjal suñu Serigne soxna maa fàttiku jëm moom Serigne Abibu dañ koy nuyu di ko ziare bu baax a baax di nuyu baax soxna Assou Gawane Lo moom Serigne Mahamoudane Lo moom Serigne Makhtar Bint Lo di nuyu baax soxna Soxna Touré di nuyu baax itam suñu ñaari kilifa yi Cheikh Mamadou Murtada ak Cheikh Mamadou Lamine Bara Serigne Mamadou ñu ngi koy nuyu di ko ziare bu baax a baax moom nga xam ne moo jiite daayira bi suñu wajur yi ak si léegi nga xam ne moom mooy borom jataay bi ñun dañ ko jéego ngi rek waaye moom mooy borom jataay muy Baye Aliou Diop mu xaddima tul xidma ñoo ngi koy nuyu di ko ziar di ko jox wàccuwaayam bu baax a baax a baax di ko wetliko bu baax di ko fàttalikoo soxna si itam suñ ko sa xam naa incha allah kon ñu joxe kàddu yi rek mañ dellu si waat ci jataay bi incha allahu taala.
0: Toi jërëjëf Serigne Cheikh Ounaar ci nuyoo bu am solo boobu ñu ngi lay sant bu baax a baax di la gërëm. Maa ngi jéglu bu baax a baax Serigne Moussa Bakke moom Serigne Abdou Samat ak Serigne Baara ñoom ñëw nañ teewee jataay bi macha allah di leen ñaanal suñu morom defal leen taw feex bu baax a baax macha allah. Waaye comme ni ma ko waxee rek Serigne Aliou Diop mu xaddimaat xidma moom ñëw na teewe li nga xamante ni mooy jataay bokk ci jataay bi ñu war a waxtaan a soxna su tedd su sell soo si nga xam ni waxtu wala dinaay wax ci samay waxtaan ni ñu bare bare ñun ci suñu génération rawati na ñun ñuy tuddi ahlu qasida ñu ci bari ñu ci xam soxna Assou Gawane si dara rek day mel ni ci moom nga ko dégg moom Serigne Aliou Diop kon ni ngi koy nuyu baax di ko ziara xam naa dama jox Serigne Mamadou mu nuyoo su ko defee ma door a jox bàyyi di mu nuyoo incha allah. Serigne Mamadou bisimilah.
2: Waaw asalaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi nuyu mbooloo mépp di leen ziara di ñaan suñu kàddu fekk leen ci jàmm di yëkkati nuyoo bi ak ziar bi di ko cëj ci loxo Serigne Aliou mi mu jotal ñu ko mbooloo mépp te ni ko suñu Cheikh waxee rek mooy kilifa jotaay bi di sant bu baax suñu kilifa yi nga xamante ni ñoom lañ àndal te di leen ñaanal bu baax suñu borom defal leen tawfiix di yëkkati kàddu nuyoo ak ziar yi nag di ko yaatal bu baax waaye nañu tàmbalee ko ci ki nga xamante ni mooy borom kër gi muy Cheikh Abdou Samad bi nga xamante ni taxawaay bu am solo bii nga xamante ni mi ngi koy taxawee ci ndolal mag ñi di njëkkanteeg àdduna ngir di waajal ndaw yi ñëw ëllëg ngir loo xam ne ni buñ ci excès ñu danañ xam ne kenn dootul dugg ci ak réer loolu nag ñu ngi ko ci sant bu baax. Jotaay bi nekk ñu ko suñu Cheikh na waxee tey nag moom dafa doon jotaay boo xam ne ni jotaay bu nekk am na solo bii nag moom da cee amati solo ndax daf ci am wàccuwaay bu mag boo xam ne diggante ma soxna si la. Kon nag ñu ngi koy nuyu di ko siyaare te di ko ñaanal ba tawfiix ji nga xamante ni Serigne bi defal na ko ngir muy sàmm ndonal mag ñi te di ko dencal ndaw yi ëllëg yi ak magi ëllëg yi ñu ngi ko ci ñaanal baax a baax di ñaanal suñu kilifa gi nga xamante ni ci kàddoom lañ fi teewe muy soxna Baly Mbacke xalifaab soxna Aïssatou Gawane di xalifaab soxna moom yi di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi ba li mu yéenee jëf ci kër soxna Sougar mu def ci lu kawe njortam te ànd koog ñun. kon nag sëñ bi ñu ngi tënk foofu kàddu yi rek ba incha allah.
0: tubaakaala jërëjëf macha allah am na solo ñu ngi lay sant bu baax Serigne Mamadou fàttali woon naa ni mooy jëwriñu njabotu keur bi muy daaira ashabul janna ñu ngi yaal suñu borom mu defal na tawfiq bu baax kon xamna ni ma def rek dama jox soxna ma fatim momit mu nuyu bokk yi inshallah taala ma doora ñew nak ci dalil soxna fatim bismillah
3: mom yeggal naal yi naal Cheikh Khadim tan ko non ñu ci tek borom keur bi Serigne Abdou Saman Mbacke mom Cheikh Sonyu bu aboma de yann di sunu jeer ñu ko ñu lu bari te diko ziar ko ñaanal aw fanam guddol sama ande hu wër yagala geeyal Serigne Touba ta yag ko andak non ak mbollem talibé non la nuyo soxna Bali Mbacke mom soxna momi di sunu jëwriñ ci ga soxna sukawam ak mbolem talibé ak bajjan di nuyu mbolem ñi ñu bokkal plateau bi sëñ di nuyu sëñ ko soxé séxuna joxane sëñ mam nuyu soxna aslo sunu jëwriñ daayira ak sëñ Diop ami tam ñing koy nuyu lu bari te diko ziar la mbacke mo Serigne Abdou Samad Cheikh Basirou mo Serigne Abdou Samad ak soxna Mariam toy suñu xarit be ne mo sama lepp la ñu nuyu ñepp di ziar ñepp di jox ñepp sëriñ bu way
0: masallah ay jërëjëf soxna Mam Fati masallah nuyu bi amna solo ñu ngi lay sant bu baax di gërëm ñaan suñu borom dafal li taw neex wax nañ ko ci ngërbeen bi mu wax ci li nga xam ne soxna si moo leen yar maasaalaam am solo xam naa kon ni ñu def rek ba Aliou ginnaaw bu ñu la joxee sa wàccuwaay nuyu la ziar la ñaanal la suñu borom defal la tawfiq te defal nu ko kon dañu fasiyéere rek door waxtaan wi ma bàyyi la rek nga nuyoo waaye soo nuyoo rek nga defal nu ab laytaay ci soxna su tedd su sell si nga xam ne moom lañ fasiyéene waxtaane muy ummul muridina di soxna Aïssatu bint Cheikhul Khadim baali bisimilah
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh serigne ko sosey ñu ngi lay delu ak nuyo di la ziaré di la ndokel ci tawfiq jurey ji nga am di dox ba sun borom tek ci sa loxo ngay jité liggéey bu jëm ci soxna Aïssatu Gawal lolu ci tawfiq yi gëna reey ci tawfiq yi sun borom du may ab jam ci la bok ñu ngi la ci ndokel bu baax di ziaré bok yi ñu bokal jotaay bi yépp té di ci jital soxna su tedd si di soxna Mam Fati Habibou di ko ziaré bu baax di ko dokkel di ko namm lool di ziaré itam mbokam yu baax yi mu àndal yépp di ziaré waa kër Serigne Abdou Samad yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi tey muy lu leen war ndax soxna si ñi defal liggéey bi waaye di ziaré itam Serigne Cheikhouna Joxane nga xam ne moom it ma des na ko tudde liggéeykatam soxna Aïssatu Gawal ndax ba mu ràññee xam ne moom fii ci kër gi la bokk bàyyi gannaaw bi mu jógee ci njàngam ak yooyo bi mu ràññee ba sóob ab goppam ci liggéeyal Serigne Touba la ëpp ci ab liggéeyam nag daa jëm ci kër soxna si kon ñu ngi lay ziar bu baax Serigne Cheikhouna di ziaré Cheikh Mamadou Mamoun Gueye mii toog moom it li ma wax ci Cheikhouna rek moom lay wax ci moom moom dafa gane jamono ci kër soxna si yaroo ci kër soxna si léppam du soxna si ma mos ta xam leneen sax lu dul soxna si ndax waajuram da doon sunu mag doon itam sunu péete ngir maanaam taqoo gum taxawoon ak qasida maa ngi koy wax barki démb daru salam rek sama xel munta xalaat benn bis boo xam ne mos na gis sëñ Moussa Gueye ci fekk mu yor dolub xasaay ci loxoom loolu ak lu ko soxna si mën a liggéeyloo itam dol bi day ne ci loxob càmmuñ bi kay kon muy liggéey lañ ko liggéeyloo ci loxom ndeyjoor bi bu fexé delouat ci ay xassidam lolou mom ku néwon ci kër gi man nga sédé lolou mo wax man cheikhouna ñing lay sey maamu ñing lay ziar bu baax gis nañ itam sa taxaway ci kër gi bu baaxa baax gis nañ itam ni nga wétilé soxna ci ni soxna bari ak ni nga ko noppalé ci lu bari kon ñepp la mel sante ci dara dara ñaan di ziar itam soxna bari mom ma tuddu nga xamné ni nga waxé rek ñaari taxaway la amé ci ben lalu ci souf te lolu ak njambar mo koy may ak jom ndax domi seigne touba mom domi seigne touba rek la kon ku yalla jox yenn nga wutu domi seigne touba ben ba kep dis na gan rawatene nak ñaari domi seigne touba nga yor senu yenn te dara lalu ci souf kon soxna bali jambar la te soxna mom ku xam ci mom dara xamne ci gaña la bok waaw moy jëm jo xamne ko xamone dara ci Seigne Touba bo gisee jëmum rek sam xel delu wat Seigne Touba ba legi sax ndaw ñi ko setlu bo xolé fa top soxna mom xol fa top Seigne Touba mom da ngay xamne wa muy borom cieur ko ko wutu doyon ab liggey waye wut jambar ci zone sans sugawal loolu itam cieur la waye nak serigne bi ko tanal moko koy teyel moko koy tawul kon yalla yag ci sunu kanam amin bi siare cheikh abdou samad mom ndiko seigne mamoun waxe rek day liggey kat borom touba liggey ci mbollem jabatou seigne touba gi di liggey ci mbollem setti seigne touba yi di liggey ci yoon yi waye liggey bi nak day liggey bopam ndax man bok na ci tri yi moy wowe sama bokum talibi ngir mom da jappé bopam kenn ci jabatou son sugawal te lolou du tay du demb bëkk demb la won ko yag ak soxna sila ko yag yitté wo mbirum soxna sila sun maramé defal ko ci tawfiq lol ba tay ji yim mëna woné mu bayiko ci soxna sugawal ñiko mëna woné ti bari wut té lolou yittém ju reuy ak cër bu ko soxna ci sédd ci bopam motax ndax da bok ci yi nga xamné suñu borom defal nako Seigne Touba moy malaktu nafsiya suñu borom da mom lo Seigne Touba bopam nga xamné Seigne Touba kudul mom rek am nga lo nakari ci sa bop ba ci sa njabot ba ci sa té mëno ci dara Seigne Touba nak yalla dako mom lo mbiram tanal ko leppam Seigne Touba dara nakari ko ci lene domam yépp nim bëggon ñu melni melni talibam yépp nim bëgg ñu melni melni dekkam yeek khasidam ak lepp luñuy defarat ci Seigne Touba wut leppam la yalla mussal nga xamne loli la yalla dimbalé Seigne Touba nga xamne wa sirri sana li la wax sama mbir sun borom moko ñongal moko denc koku nak Seigne Abdou Samad bok ci njabotam yag yitté wo mbirum sans gaan bobu sax xagna xelam jublogul ci jumtuwa yi waye ko yag liggéey sans gaan la motax liggéey bi mu beral ci soxna ci cieur bo xamné ben cieur fété ko ko kon ñing koy sante te diko ndokel ci turu soxna bari bi nga xamné moy suñu kilifa ñun ñep señ ko sax xamna ngir baña té kaddu gu lu yag rek soxna ci ñuy waxtane day mom ci njabotuk Serigne Touba la bok doomi Serigne Touba yi nak ndiko Cheikh Abdul Khadir waxe won nonu lañ démé da am ci mag ni ko xamné da am lu mu soxla won ci señ bi Cheikh Abdul Hat xamna mu xawa jafé mu wër ci nak ñew ci Cheikh Abdul Khadir señ bi ñukoy laaj ndax gëj nga ci señ bi mu nak ah man nak de mom kay de nga man kay mom xaga buma démé ba xamné doomi señ ci waye payam mom mbacké ma ngi ci yow rek waaw ngi tambulé wax nak yeneen yo xamné desu ko wax Cheikh Abdul Khadir nak waaw nga deug de ba gëna ko man bima xamé né doomi señ ci waye paketop sondel lañ la noppulu waaw mun kay bak ma nga ci yow rek Cheikh Abdul Khadir waaw mun de deug la paketop sondel lañ de waye paketop sondel de ba tak ya tak gu lor lañ ko moytu waaw bay tak ya tak gu lor lañ ko moytu gannaaw sondel yep yam ci bi tak mom ya tak gu lor lañ ko moytu ko xam do sondel no wara def waaw lolou Cheikh Abdul Khadir djulu te ñom non lañ melon soxna mom Fatimi xam na ci dara dami mam cheikh anti ci semblat yoron tam na won ci keur ga soxna daba jamono yi cheikh abdul khadir am kilifa cheikh tidiane si yalla don yeurma dem ganes won semblat te mu jox ko auto bu rafet bobé ko aladj ndio kebe joxone mu don ciow sama mam fat da ca mer bay wax ay wax soxna sa gawa da tank rek dal nako domi seigne jeffi domi seigne touba ken du ko linkar aw yoy de bokay wax mom bu ko waxe sama keur domi seigne touba dum def nonu la waw yablad du joom du jaawale wa ndax seigne touba tey ci abtunum lum def nonu la nga xamne ñom duñu masla ci domi seigne touba ndax xam dara jey domi seigne touba ñu toll jëm ji ñu waxtane nak mom seigne touba dako beral loxo té ñi défaru waxuma sama classe gi waye gaay yalla yi défaru cër bu yalla jox seen way dañ ko koy dongul ndax xam cër bi leen yalla jox moy tax ñu nangu seenu cër chance gawal nak suñu borom dako beral ab loxo ci seigne touba muy kenn ci seigne touba ko amul ñaar nga xamne tawfiqam ji ci ñëk moy gannaaw bi serigne bi bayiko ci tukki bi ba dem gannaar wala feñ karak bamu feñe itam ni ngeen ko xamé serigne bi jëlal nako mbektam mu reey nga xamné soxna ci mo wax né duñu yëgele serigne bi nako soxna khadi job amna goné né serigne bi yënewut yablul mo jëgal bopam ñew ba fekk ko fi mu né né na baramu sank lañ bi la duggal ci sama gemiñ gi né na ba fi may wax ak yeen tiaf ak baram baangi saf ci sama gemiñ gi seen ñami adina yi dara safu mu ci damay masla ak yeen rek waye ba tay tiaf ak baramu serigne touba bu mang ko yëk waaw bokku na ci ya ci serigne bi wax moy soxna ci neena kéro lako serigne bi tuddu nga xamni bi mu ñëwé ndam dañu rafetal rek waye serigne bi ko tuddo bopam wax na tudde na ko aishatu ummul mu'minina waye mom bu ko mësan wax li serigne ko sa wax légui nga xamni soxna ci leppam day serigne touba day wax na koké ñu tuddé moy ummul mu'minina waye man ma ummul muridina nga xam mom leppam da koy dolo ci serigne touba koku moy soxna su gawan serigne bi jaarale ko fi mu jaarale njabatom gep mu xam li mu wara xam bi mu ñibise ndiaremit digeunte kessuk serigne bi ak kessuk jigen ni serigne bi da ko fa wutal ñu kessuk bopam ko xamni tabiwul ci bir kessuk jigen ni ci aksiwul ci kessuk bopam la ngir serigne bi bëgg gum ko bëgg ak ber ko mu ko ber nga xamni serigne bi da joxe won digal ci ne kuma joxul digal ci mom ci nga dem fa bu fa sa tank tegu nit da na am fukki wër ak ñaar ci kër gi ci dugi soxna su gawal nga xamni serigne bi dafa fiiron ci ñu gis ko limay wax lepp amna sére ndax soxna mam faté ngi ni tok soxna si ci liggéeyal Seigne Touba daan liggéeyal Seigne Touba ci bañ ko ko xol ngir gëna xamne Seigne bi bëgg ko wol mu ko koy sammal ko ko mësna jakk da naan xefal nak ba nga sëgg nit kenn du ko na jakk ñaari bëtt nak nga xamne loolu mbir la benen sañ bi ci dess moy ko ko na xamna soxna Fatou Dia moy seen kilifa moy seen wajur sax lañ mëna wax ndax la tambule Cheikh Moustapha Al Karim ba ci ñom ñëpp ku ci na danaka mat na la wajur ndax mom da bok ci mag na soxna fatidia serigne beeku diglo do ko bul joxetu loxo xamne soxna fatidia du jox kenn loxo lolou mom adam lolou ñepp xamnañ ko sans gars mos nako nam fekk mu gennon dem jaarem gena bi ñew yag daru salam ba ñew ci kërëm gi soxna ci dem diko séalis bu oxé da ko jox loxo waxu wusiku mu nako asumbaake man sa baye dama tarawon joxe loxo yi mu nako bam la koy téré du domi serigne touba taxul won ma soxna ci dal dikoy song jox ko loxo lay sañe nga xamne sañ sañam ak xamum Seigne Touba nga xam dako delu Seigne Touba mi nga xam mom la bëgg muné ko ah yo lol di bam la koy téré xana doomi Seigne Touba taxul lol muné ko dédé ké dal dikoy jox loxo kon koku moy soxna Touba Cheikh Al Khadim bëgguma téyé lu yagg wayé kenn la won ci njabotu Seigne Touba gi suñu borom béral ko ab ciërem ñi mbokk Seigne Touba nangul koko muy soxna Aïchatou bint Cheikh Al Khadim wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mu nek ci liggey bu am solo bi nga xamni yang koy defal serigne bi te lo and ko waye ak laytay bu am solo bi nga xamni kuko deg dana xamni da nga dundu soxna ci te nima koy waxe rek waxtu mu ne bu ñu damay wax lañu ñaanal serigne bu soxna suñu borom yagal ko fi lool te wërël ko ngir initiative bu am solo bi bari na lu mu fi jëlé ndax damay wax ne kuñ fi waxtane gone yi tollu ci jangantu man nañu yor seen kayé diko bind lay doon lo xamni ab marja lay doon ab delu way wa xamna min ci wax kenn du ci mana jere ben virgin ngir xam xam lay doon weur ma fekke wala ka fekke mom wax ma bind te ko na xam na lolu weur la te dama ko lolu waxo na ci li fi serigne bi indi waye benen ci dess moy xam ngeen ni soxna ci buñ koy fataliko da nañ ci jange ak bëgg serigne touba waye da nañ ci jange ca kanam ak kanam da nañ ñewale da nañ ci xamane kon soxna ci da melni mom yalla da ko fayé xassida yi nga xamni serigne touba da ko bind te lolu buñ ci ñewé da na gëna leer inshallah taala comme ni ñu ñaanal serigne bi sun borom yagal ko fuma fatali ni mo ay cadeau mo jitu ci ñaan yu am solo yi nga xamni joxe nako ci ñu war ko ñaanal soxna aishatu bintu khadimu rasul inshallah taala xamna ni amna bu neeba ci kanam lañ ko fatali wat ngir ñi jox top jotaay bi yépp dina bu ñu roy ci soxna ci ay jikko ak ay melokan lu man ko ñaanal na ba kenn ko na mëna tass ci barkem sun cheikh la joxale kon damay ñew rek de nga laytaay bu am solo bi nga xamni mom la baye Aliou indi ma baye rek mu gëna xam la soxna ci ngir ci sétane mëna gëna xam kan moy soxna Aïchatu bintu Khadim Rasoul inshallah
5: jërëjëf señ ko so no ngi jéggul bu baax kaddu gi yëkëti ginaaw suñu kaddu kilifa gi ba Aliou Diop mu xadamatul khidma xamle bi mu xamle soxna ci muy dëgg dëgg xamle ndax soxna ci mom ma sama deg sama sama bu yag ci documentaire buñ defone ci ay jamono mune ak dundam dafa takko xarbax ana bo tambale mbiram rek la ngay ñëk jot moy lepp di ay xarbax xarbax nak leg leg am ñu bari ño xamne ñet ñi dañu xaj ñet xaj ci xarbax am ñu xam dañ ko gëmut ñoo la concerné am ñu xam dañu japp ni kene wuro ko waxtane ñoo ñu tam lolu ñoo la concerné am ñoo xamne nak ñoo japp ni wéres nako waxtane way wuro su ci yam dañ ko wara def li itminanul qalbi ngir dalu xol niko suñu borom waxe ci suratul baqara wam ko sayna ibrahim na arini kayfa tuhil mauta dane ko awalam tu'min ndax nga gëmut ndako balé walakin litadma inna qalbi wa xamni kon lañ koy def rek ngir dalal am xel ak doli yakar sona si nak wax deug yalla fangat fam tambalé ay tafexam ci señ bi moy fi mu feñ ci serigne bi ba ali wax nako lay serigne bi bo waxe ni yanti bali sar sam moko begal ne ko ginaaw cheikh mamour basir mi nga am begay dem ci kuk bi kep ko amat ginaaw min akabil awliya ali bok awliya yi gëna makki lay bok ta lolou goor ñi jigeen ni ken gennu ci mbolam ñi amat ginaaw rek basharani al basir sallallahu alaihi wasallam an kull mawludin li ba'da min al bashir sayakun min akabir al awliya ta lolou serigne bekk bind ci hikma ñep tek na ci sen bat benen bi ci dess tam moy famu feñe jamono nga xamni bo señ bey dem da waxone man zanna sayri ghibba ama aksasin misla masiri ra's ama jaysasin dhahaba kawnuhu jahlan ghumra huwa tadyibul ali lil umra lam yakun sayru hakadha siwa jaza man li qala ba'du wa'da an najaza ku njortone dem gi ma don dem ci geeg gem ak dem ganna gi ñoyam ab daf nga dem gi dama don liggey gi damay fa yakku ci da bam fa demé itam waxna luy woné né bolem lam fa am dig bu ko suñu borom digon la malakanil maliku wal maliku wal maliku alladhi lahu tamliku ajran kabiran wa thawaban wa jaza wal wa'du li fi ramadan najaza da ramadan jojé muy wax noné bañ koy wadjal soxna si moko don téral ndax ma waxone dama am may sentu ñaari gam genn gi momay téral genn gi ba soxna su ñëwé ñepp xam nañ né moy gan gi don téral wër koor wowe itam bu don hadith ñaan mutawatir la dafa ñëwo ñëw deg ñu señ Aliou Diop deg nga ci bay Jibril Sall Alhadji Fallou Guey ku ne deg nga ci ñu la soxna ci yoro da ko wor ta lol tam bokku ci kemaane di gëna re way nak du kemaane gi señ bi nak wax de yalla du kemaane gi señ bi am ku feñ jamono ci biir kërëm wor wër koor lol mom yakana jakana ko xam señ Touba di nga xamne lol du kemaane ci mom te mom moko daan netli señ Touba kuma jaaxal la ku amul ay ibis ci kaw suuf nga da ko wor lo lol moko daan wax bokku ni ci kemaani ko suñu borom defal na muy tawfiq itam moy fiku suñu borom boole ndax ñun ñepp xam nañ ne suñu borom bu bëgge samp mbeur da koy wutal ay kenno nako bu seed waxon lam tazal fi dama'iril kawni tukhtaru lakal ummahat wal aba bokku suñu borom boole ci serigne bi dayon seuk waye kok gem ko jele itam lenen la ndax kok ku na xam na liñ doon mamam je suñu maktar ndumbe suñu jobaane wona kana sayyidu kulli man kana fi abdullah kadior kep ku dox ci kadior moy sa sang te ko na xamna ni mom sona kharijo mi wajurum ahmadou fakhou je mi wajurum ahmadou fakhou je masaba antiebo modun pende buye maktan dumbe kon non la deme ca fofa way yemut ca bokk ga way ñom niñ ko fagul ab cieur wax bi suñu joge ci geegi ñom ño dogu senuk dogu ngir bëgg am ci señ bi ab cieur ba tax ñu jël sona sa nga xamne bokko na ñi fa ap tar bokku ñi fa ap xam xam bokku ñi fa upp diiné upp fa ay téggine ñu jël ko waajal ko waye boole ko alal jurul jeex nak sama ndey fallu gey masba netti li masna deggi soxna si mu naan sama ndey de lim defal señ Touba ku ko defal ardo sodom dina bari nak ta loolu ma ngi jurul jublu alal jiñ boole go jurul mi ko jëbal señ Touba ndax neena wurus ba ci ay keul lañ ko defoon no xuma la wurus nak buñu def ko def ci ay keul ba yakarna poa ba dis na lool jur ge itam neena ken xamul do num toll lepp ñu andil ko señ bi ngir lan fagul ko ab cieur ki serigne bi lolou mo waral bimu feñe rek don limu don ndax dañ ko fagul ab cieur mu ñew feñ ci sëriñ bi am tawfiqi feñ bokku ci akabirul awliya waye feñ ci barab ba nga xamne sëriñ bi abdou salihin la ko doon waye waye feñ ci xali sëriñ bi nga xamne na booba da liggey bi soti ba muy fayé ko sëriñ bi diko fay mu ñewale ci fay ko lool japp na né lool bokku na ci liñu mëna jangati ci mbiram motax ni mu meloon mu mal ko bo gisé li sëriñ bi tam nim def ci mom nga xamne moko daan wax dé sëriñ bi jur la yar la jafé na waye mak sëriñ bi siru day am nañ ko sëriñ benu jur sëriñ benu yar ina bim jangé ba nopi seigne massamba jaga job mom ko don jangal nga xane moy ni jaayam mo lako seigne borom jangal ko nopi seigne bi ko jangal xam xam mo def ci mom jukko yi na ci mom mo suppiku ci mom ndax bokko na ci li woné lolu rek moy mbollem li nga xamni seigne bi da ko fonkon soxna ci amu ci won sago budi alquranul karim non la ci melon budi qasidi yi den ci ñew non la ci melon budi tabarakallahu talubi gi ko na xam na ni mo uppu talubi ci ko suuf budé fonk ñëbëru Seigne Touba gi nonu budé talibé Seigne Touba yi nonu nga xamné lu budé ligéyel Seigne Touba nonu lu ci nekk rek Seigne bi da ko jassalon ba fess tél ba nga xamné manam doxinu Seigne bi la ci don dox xamné boy xol bu ñi ay jikkom da nga nan moy jikko Seigne Touba ko Seigne ko sokon day melni man ñu yëmani fofu inshallah ba ka diggu den ci waat
0: jërëjëf Seigne Cheikh na joxale ma sha Allah li nga tek ci bayal indi amna solo lol tayit xamé nañ ci ni kon soxna su mu ngalé jamono ko fe nga xamné moy Abdou Salihin waye mu doon ko xamne nonu nga ko ëndé depo nak ni ko alquran waxe te moy wal baladu tayyibun yakhruju nabatu bis rabbih waye doylo gim doon doomi cheikhul khadim mu jangit ce ndijaayam jogi nonu nga ko waxe wala mamam ma sha Allah ndijaayam ma sha Allah mu am solo kon ni lay sant bax dila gërem xamna damay ñew ci sun mamu ma baara rek nga wëyel serigne cheikh na fi nga xamne fi la daalene wala bo amé lo ci tarif ba nopi nga dooro wëyel insha Allah ba fatli ni ñi ngi waxtane jëm ju tedd ju sel muy bintu khadimu rasul di soxna aissatu gawan ci mission ba am solo bi nga xamne moy fatte ko jambar yoonu mouride tay di ñukay fateliku di ziar baax bokk téléspectateur yi ak bokk auditeur yi ak bokk internet ñom ñep ñu ngi leen ziar di leen ñaanal sun borom dafa leen tawfiq waxal na ci jotaay bi serigne bi fonk jëm fonk yabal na serigne murtada mbacke messam ak serigne basirou ñu ñew téwé ci jotaay bi ñu ngi leen sant baax ñu leen gëreem serigne mamadou ma bayila kon
6: da sof fi nga xamne fi la bokki baye inshallah waaw jeureu jeuf seigne cheikh na fi nga baye rek lañuy tablé mu melni ko nonu ko xamni nonu ko serigne bi wajale ba def ci mom lim bëgg ci mom mu melni waye suñu borom lako katal moy mu am yefi bopam yo xamni daf koy dundu muy nité gi nga xamanteni soxla ci nité won nako ngir li seigne touba defon ci mom ak tawfiq ji serigne bi defon ci mom mu meuna xam doomu adama jum wara tagal ci nim lay wara tagate ginaaw bi serigne bi noppé ci mom nak daf ko xirtal ci ngir muy defare defar gogo nak soxna ci defare motax njabotou serigne touba gi kenn ku nek xemem teuf bi nga amon ci mom ak li serigne bi defon ci mom nga yele won mu def ko ci sax njabot lol nak motaxone mbolem jabru serigne touba kenn ku nek yekati son sa dom joxon ko lolou lañ ci djublu won moy xam gi fi serigne bi eggon ci mom ak it xam fim eggon serigne bi te ñoom ñu japp ne kep jël sa dom jox ko sonu ci bu noppé ci mom rek lañ ci bëgg lañ ko am ba lolou mo taxo ñu ñeukenté diko jox seen njabot waye momi suñu borom dimbalé ko mu xam ci ni mi défaré ak nit ak nan lañ koy défaré am ci ño xamni seeni wajur moy am tawfiq jox len ko am ci ño xamni moy li sakul bopam am ci ño xamni dañuy am tofel ci mom dik far bëgg mu defar len kon ñett jëm yoy da nak mo dajam ci kër gi waye nak kenn ku nekk def na ci yow lo xamanteni ñewoo sa ben morom waye nak li gëna tawfiq wat ci yaru songu gan moy bu defare nit jëm defar dafay xolal jëmi morom ci songu gan mom non la doon yare kër la go xamanteni nak dafa fexone ba organiser ak njabotam moy kenn ku ne lim la wara def lo ci lu bax bo ci excès da ngay japp ne moy li lay jariñ ci sonu ci so ci nopet da ngay toga di deglu ndigal mu don eut bo xamni dawul kenn dawul tok ci ak nien kon fofu da ngay jangat ne sonu ci dundam gep bi seigne touba noppé ci mom rek dafa soubu wat ci wenen yoon wo xamni dafa wara defare te ci biir defal gogu nak kum nopp da ngay xamni ki sonu ci ko defar mu doon ko xamé ni dafa doon dund ak nité té nité gogou da ko def ci jëm ñim yar kon mu doon soxna ci mu doon ko xamanteni li ëpp ci ak dundam da foy tagat nit ci ak nité tagat nit ci ak doylu tagat nit ci ak mandu tagat nit ci fo dem man fané ndax lamay ñëk dindi ci yow moy ak reey té reey gogul tax mu koy dindi ci ni moy day xamné jamono ji ñu tollu amna ci ño xamné suko dindu tuñ seen jëm dana metti ci ñom mu tel ko dindi ci ñom newna mak mo gis soxla ci défar ko ba nga gis ko xémem ci mom ak reey dédét ak nité ngay gis ci mom tay képp kum nopp ci mom ñaar yi dana ko gis ci yow muy ak mandu ak télé yëkëti kaddu go xam ku ko dégg ku nek dana wax ni li wërtam ndaxit fexé won na ba ëtt ba nga xamanteni ñoom laan défaré kenn ku nek so laan yëkëti kaddu du kaddu neen ku nek bu noppé ci yow jëf ja ngay jëf wala wax ja ngay wax day wax joom foko yëkëti ñëpp jarru ci loolu la défal ci ñoom ndax fexé won na ba occuper sen dundu gi ba kenn ku nek ci ñoom daawul am temps bo xamé di ngi ko dund ci seyfi bop té loolu ab jangalé ci li de sëriñ yëf ci mom mu doon jëm jo xamé ci nak jamono dafa jot sekk ngir ñu waxtane ko ndax jamono daf ko soxla tayit liko ëpp li ëpp ci mbolo bi bëgg gi dafa ëpp xam gi té am ci ño xamé ni yéene yi am ci soxla ci daf leena sori ci ñom ba lañ ko wara gëssoo dëgg de dafa dess ba kenn ku nek fi nga tollu ci bëgg rek fa ngay doxé lu mel non nak motax ku melni Seigne Abdou Samad mi di ñëkënte ak jamono di dem ci xéli nit ñi ak di fexé ba am plateau xamni buñ ci juggé dañu fa déggé soxansu gaal mi nga xam mom la ñëpp wara top nikoy ba Aliou du faral waxé moy jamono ji ñu tollu kenn ku nek da nga jël sam soxansu gaal bop défar ko ba nga xamanteni japp nga ni mom rek moy jariñé nga yam ci waye nak jotay yi bu amé da fay mel dañ indi wat kan lañ wara top man soxansu gaal lañ wara top ak man lañ wara xam té niko waxé bari nañu bari ño xamé ñi ngi dund soxna ci té neexu ño wax lo ndax liko def moy daf ci bari lo xamé suñ ko yëkëté nit ki diko dégg dañ ca wara défaro war ca jariño wala xam ëlëk fan la mëna yob ci digënté ak soxna ci waye amna ci ño xamé dañ koy def escalé bo xamé ci lañuy mëna jaar ba yëkëti ku ci seen daraja motax ñu bari ngir nga wax lu soxna lay jafé tayit baydam sa daf mama soxna mama mëna ko mbacké mëna ñun jabar soxna gal wax lo ñu dañ ñoo jëf lo kon lola da fay tekki ne barkelu yi nga xamanteni Seigne Abdou Samad ni ngui koy bëgg di barkelu ci kaddu magni ak kaddu yi nga xamanteni da nga na ma soxla ci neena moone ma kaddu daf koy jare daf koy gënal ndax li tax mu koy gënal moy ëlëk ndaw yi ñew dañu xam fan lañ téggu mu melni ki nak bo xolé ginnaw ni soxla ci daan yare ak ñi mu def ci ñom jikko yi mu def ci ñom ak top tok gi nga xamanteni soxla ci daan ko top to mbollem jëbër Seigne Touba gëpp ak ñi nga xamanteni ay talibé yu nekkon ci kër gi kenn ku nekk lim def ci yow bi nga déye ba noppé gi soxna ci nak loolu dafa doon ab bind ci yow mu di am jéxanté yow ci yow wayé nak li ci gëna am solo moy ginnaw soxna ci ta moy kër gi niko teunkat ba tax li mëna am moy soxna bi fi joggé dafa wajjal ay nit def ci ñoom lo xamanteni ëlëk bu fi joggé mën nañu saytu mbolém lo xam moy soxna gaan waye nak bi lolou yeweso ñoomi dañu fexé ba teunku ci seen biir ba jël jël jëm muy soxna baal ñu ne ko ya soxna sugan té li tax kër gi mëna téggu fi mu téggu ndoro li continuer di dox tiyaba ji di gëna am yaakaar ji di gëna doliku bëssef bi di gëna doliku moy ñi fi bay dañu mat ndax ginaaw 84 bi soxna ci na lawé ba waxtu ñu tollu tollo na jamono jo xam képp kuñ denkon kër gi ku dul ñi fi taxaw dana metti ndax bobu kër gi soxna dafay baye ñaar ba ñett dafay baye ay tutank baye fi ñi neew doole baye fi ño xamni amatu ñu benn yitt ci aduna ndax dañoo soobuñ soxna ba seen aduna jeex kon nak ku mel non bu fi joge baye fi ñoñu ko ko ra wootu dafay am waccu way bu mag sekk mu am ci ñom waye nak li tax soxna ci liggey bu oeuf ci soxna baali moy bimu fi joge mag ñi ando soxna sugan dañoo massa wu nako ya soxna sugan kenn ku nek la jëlat jëmmam jox koko wonne ko nak lañ dan defal soxna sugan tay lañ ko gëna man moto yeen bu oeuf lol ci mom waye soxna ci fexet ñeukenti ci xeli nit ñi moy fexé bi soxna ci bëggoon yokku ci dara wañ ci dara fexé ba ni soxna ci dan dundé kenn ku ne lam la fekkon soxna dan ko def lo dañ ko gëna dolel lolu motax nonu li oeuf liggéey bi di continuer ba fi mu exi kon fofu liñ fi jangaté moy ndaw yi nak jog bëgg soxna sugan kon fan lañ wara aw ba jariñu ni mag a jariñu won moy li fi soxna ci baye dafa mër sekk kon la ci ëpp solo moy ñun suñu royu kay dafa sori wul ndax lim fi bayyi ak kim fi bayyi dafa mër sekk lim doon kon nak taxaway bi moy ñu fexeba ñaar yi war na no ma ñadal ci yoni ci ñun ñi bëgg son sukar moy defé na ak fogna ndax bayina fi ñu mëna sëkk défar nañu mëna sëkk bayina fi lu mëna doon lu mëna sëkk kon li am solo moy ñun ñi nga xam ñu ay ndaw te yalla dogal ñu nekk ci ronu mag yi te war leen roy ci seen doxine war leen aw ci ñaar muy digënté doola ji ak alal ji doola ji war doon lo xam dañ ci wara jëfël niko soxnaan jëflo ba tax ñu mëna jariñu ni soxnaan jariñe alal jeen ñu war ko samonté ba niko soxna ci daan niñ ko daan joxe soxna ci mu doge noné fofu dama fi waxat lu bare bare bare ci liggéey soxna sugan dafa laaj ci sel laaj ak nité laaj ak talibé soxna ci bo xolé mag ñim daan jëflo kenn ku ne dafa la indi wu ci ak nité motax dara soxna sugan ak daanu ko neew ci tay mu doon ño xamé ni tay mu doon ko xamé ci ni jëmmam boko ma san xol ci ñim dafa dang ko ci gis ndax mag mo ci gis bo xol gisé nga gis ni ki ka soxna ci defal nako kon nak ndaw yi nga xamé ci ño am passeport nak liggéey soxna sugan seenu taxaway ak seenu yeengu ak seenu dal lepp la fa teunku ci ak nité nité gi nak mo ñuy dimbalé ba liñ bëgg ñu mën ko am ndax dañuy calculer tay ji ni mag ñi noppé ci ñun wajjal ñu bañ mëna bokk ak ñu abdou fay dañoo takko ak ñom ni wax ñuy dégg ñuy jëf ñuy gis kon nak ndaw yi wara ñu ëlëk té ñu wara jëlé ci ñun nan lañ wara mel kon nak ñun daf ñu am responsable bo xam dañu dal ci ñun ndax mag ñi dañoo samonté ak son sugan ñun ñu wara ñu samonté ak mag ñi kon lay ñu ëlëk dafa jara wajjal kon nak fofu lañuy wax ci li nga xamanteni biko serigne bi defare momit nim defare kon xamna inshallah dinañ ñëwaat ci li nga xamanteni nak moy deug deug liggey fim tollu ak fi soxna ci joggé fi liggey bexi jere jeuf fa
0: jeuf serigne mamou carte yi amna solo tay day deugal ci présentation bi Baye Aline Diop bi mu ñëwé bimu lay nuyu carte yi nga xamne mom la andi won moy wané na né kon su wajur da bok ci li nga xamne soxna ci dañ defar yar lé té ko dégg bi nga waxé da nga xamné bokk na ci li nga dund moy soxna ci wax nañ la nim daan yaré manam do ci fekkalu bari ndax buñ la ko waxé da ngay gis ni kon sa wajur yi nga xamné ño la mel ak yi nga xamné ño nek ci kër bi manam comportement yi ñu am jëfëlin yu rafet yi nga xamné mom lañ doon défé da nga xamné kon soxna ci loolu la leen yar way ci loolu la leen toppi way ci loolu la leen défar ku dégg ni nga waxé da nga xamné kon xam nga li nga xamantene moy deug deug doxé ni kër waye andi ngat ay dingan yu am solo te lolu jot na seuk na ndaw ni xam ko nak wut mir xam ko ba pare fonk ko lolu ama am solo la te ni ngui wuté moy da ngay fexé ba xam ki ngay wut limu am no nga def ba am ko nga jaar ci yoon wowo nga xam lolu lepp day delu soir ci baat bi nga xam def moy nité lolu sax dina lu may kon ñu dal di dugg ci soxna ci nim doon yaré ndax soxna mam fati fudjel ma jox ko cadeau bi ñu bayina rek ñu ñew ci tay bo ndon fatali soxna asugawal ni nga xam non la doon yaré ndax yar kenn ku nek méthode bi nga yaré waye soxna asugawal nan la daan yaré manam nan la daan yaré mi nga xamni talibé seigne touba yi nga xamni yi dañ ko joxon yi da leena laaj waye ñepp nekkal ci ronam ku ci nek nim la yaré ba nga xamni bo fa joggé man la doon ay soxna asugawal yu bare bare soxna bismillah
3: bismillah wa baba bismillah xamna wax dem dama xawa defal lolay nak ni jema nam na bi rek da liñ ci xam rek lañuy wax mom soxna ci mom ab yaram mom da du wessu pine jang lolu alquran ak hasida buñu nodde lepp lo jappon mu na la bayiko te dem julli ji donk alquran lol nak kep goné ko fa nek ta nango jang tay doono xaritam bo jangi wu sax bo ñewé nuyu ko nako mam jangina ba ñew mu bëc ci yow lol lu wékati jox la ko bëggut lu nakari kenn amna ñu bari nak ño xamné dañ danaka niñ ci wara jariño dëgg sax duñ ko ni jariño ndax dañ ko daan ndaw ndax leg leg jalil ji day xawa ñew jalil jek jamil ji da jégué won waye mom képp ko xamantene bi gis nga meram rek da nga nekk ci lu naqar yalla waye bo nekké ci lim la digël ak lim la téré do gis mukk ak tangam lim bëgg dal moy ku koy jégué ta diko wax dëgg ta nango jang alquran
7: ta nango jaamu yalla lol da la dan yare mu la nit ma san poche sax bo ñewé wax ko ko mu ne la da nga tuugut ci sama wet ñi sa ñoon kenn du ko sori bëggoon nak njabot gi lol te yeremon ñepp nak kepp ko xamantene bi nekkon nga ci kërëm gogé difa yéwo danaka man dama leen di wax soxna ci mom yaru batin lay yar ndax kër go xamne danaka ay jooni ni dafa nek ta kenn ku nek man na la wax la nga xeyek la nga yendo tay dara musufa ñaaw dara musufa naqari kenn ci gono yu jigen kesse nga dajale leen ak yi goor ak yi jigen ta lenn musufa am lulut ñepp nek ben boole seeni xol boole seeni jikko kepp ku ci masan ay nya bu de gono yu ndaw yi ñaari nit wala ñett lay boole ñu bokku ndjel ndax day xamne lañuy def mënuñ ci dara waye da leen di jangal ak leggey kono gumu yor jangal na la leggey jangal na la alquran jangal la ba fo dem man fa nek ko gis da nga meuna jaxaso ak mom non dal la dan yare abiram dal mom jangal jamu yalla ak leggey rek bo defu dara ñew jek fi wetam mu la soxla yoni la bo dikke ne ko dem na ba ñew na la wa ko yekati neexalam jox la gan gu ko go assalamu alaykum nga ne ko mam di wala nuyu mu ne la yobbu ko ci neegu mag ba lam lay ñeuk wax moy xelel ko cafe jox ko mu na kep gan bo fekke ne noppi na ba gan nga exi ba nuyo yi tam bu nuyo ak mom lam koy ñeuk wax moy ba nan nga cafe boko ne waw mu tambale waxtan ak jamante ba boko ne nanagut cafe mu ne andil ko cafe ba noppi mu doora na muy neebu mag bobu bu defon juroom ñetti koñ yi ñu ko daan wax teen texe neeg bobu sax ni dama xamul fu ko seen sama yobbu ci ay kërëm waye neeg bi seen sama ta ko mujjé bi ñuy defal kër ga neeg bobu lu ko suñ borom fagul la ak mamam ak nek gi mu nekkon xarit sama sugaan ta daan ko jégé lool wax gi mu ma sant fi mu ni émission bi ba ñaan mako ngir jëm Serigne Touba ba ma may ko ko nangul ko ko néna ko li nga may wax lool lepp ak li nga may la yaam ko daq ndax yaama gëna xam soxna ci ndax jégé won nga ko ta ab xalatam nga won ta daana la wax lu bare bare bare ci ay secret lolé dang la ko suñ borom jaglélé ba neeg bobé ñu daan wax teen taxé sax ma nga kër mo yor né ba nga xamné soxna ci dal mom geej la dal no ci xuss rek nga ci toy
0: tay soxna su lolu mëna fatalé ci digënté soxna Assou Gawal ak njabotu Serigne Touba yi manam nim daan doxalé ak ñoo
7: nim daan jëflenté ak ñoom lolé dexna joxon leen ñoom ñëpp ab cër bu mu leen wara jox rek ñoom it ñoom ñëpp ñu jox ko cër biñ ko wara jox ñu nawlonté lool waye ñoom ñëpp dañu wëlbeuti ko jox soxna ci cër bi nga xamanteni bi mom la ko Serigne Touba joxon kenn ku nekk amon nga ci mom waccu way wo xamne waye momit non la ko amé won ci ñoom kum ci soxla bu la wo nga baye lepp lo jappon ñew wisuko yitté jum am ma wax leen ko yit bala koka amanti jam yitté ji soxna ci bëgg mom da safar wo ba nopi ñu door amaat jeneen yitté ba ci soxna Assouga anum Serigne Sooy bu mi ma ngi fatali ko boba maskor mom Serigne Sooy bu mom soxna ma anta mom lañ doon tuddu kéro soxna ci yoni ma ci ma dem ci dama demé ci tuddu momé ba ñew daal né ko dem na ba ñew dem mam bu lay yoni dana la jox ciuray ak bitelu lebé ak parfois ak sœur biñ koy roganté ak téré biñ takal xalé bi nga dem ma yenn ci ba ngon ñibisu né ko man dem mam dem na ba ñew mu né ma waaw ko mba ñu tuddé doom ja mu né ko maskor tuddé la jox bobu sax turu maskor mënu mako bu baax mu né ma ah point bu dé manon na mako tuddé manon dama ko tudde de xana dem diko tudde ay maskorot ma daal ne ci xam mo luma jey tek man dama ne ciel rek soxna bintu mi ma bokal bay yalla tegger tetenk ko bam dem keur Serigne Sooy bu nek ci bir kessam ci tan koy liggeyal mi amé gona ci soxna Assou Gawal mi ma dem fa seti ko muy jigen maneko soxna Assou Gawal lañ koy tudde de mom fekk dafa yaro ko soxna mbeet ngab mune ma ah soxna mbeen nga lañ koy tuddé mané ko soxna sugaan lañ koy tuddé buñ tuddé ba ñëw né jéyi na soxna sugaan mune ma ma faatu lutax nga wax li ma netali ko li mune ma soom ko waxul duma wéranté ak yow mané ko man na li tax ma xamné soxna sugaan lay doon bama soxna sugaan di wax jojé leer na man Serigne Sooy bi dégg na ko ci batti fason na yéena doom ju fi ñëkëté juddu tay jigen soxna sugaan lay doon li man xamna ko mo motax ma wax la li mune ma bama ko télo na wax da duma wérante ak yow li amna ci digënté bobu ak yenen yu bari yo xamné rek mom mune su ko lér waye dal mom dal am yaram dal mom jang alquran ak leggey ak jang hasida jamu yalla ne fi wetam buñ nodde mo na leban julli ci lol dal do
0: mo mel net soxna ci day melni ñu bare bare ko fa touba mom dañ wax ni dal ak ku koy deg rek day melni sa xel dañ soxna asugawa ndax mas nga ci fekk len lum ci wax wala num ko dan defar lo wala no xamanteni joxe won nako ci xeyna lo xam suñu bindu ko jël wala defal won
7: dama de mom fonkon nako fonk go xamne xamna ne ab ceerama ndax deg na ñu ne bi serigne bi joge ci geejgi da ko jox ñett kilo café ne ko aïssa tudde ci dimbala jaan café mom ab ceerama ndax kep ko xamantene bi ñew nga kërëm te nano café sax du ñu yow yow yobbu ko ci neep mag ba jox ko café mu naan da ndawro ñu yow mom mas na ma fekk yit ko xamne dafa da ko nuyu mu daade ne ko naan nga café mu ne ko man dem barka duma naan café dañ mako téré soxna ci xelli café gi jox ko ne ko am naanal mu ne ko dañ mako téré mu ne ko naanal café gi mu ne ko docteur yi dañ mako téré soxna ci da ko daal di yelbu jogal gennal ca biti da ko topal bopam diko yelbu na genn kër gi ñu diko dakk ba soxna sa day daw di genn kër gi ba seenatuñ ko mu daara ñew tok mu dujjo ne amna saytane la de nga café serigne touba gi ko du naan mom yalla ma yalla mussal ci yow nga xamne kon café mom ak ciirama mom amutone nak waxtu mom guddii ak becc ak subangon fuñ tollu ñi ngi segg di def ci tarmo ci du deug yoni na mako ba tayi keur serigne salihu keur serigne abdullah keur serigne abdou khadir mom dako saxalon mom bu yalla sak mom da nañ ko yé tarmo sub café ak bom mew serigne abdou khadir ko soxna ma yoni na ma fa café bo xamné bi bima démé ba ci kër gi fekkuma ko fi né wol abdou kébé mu ñew gungé la nga yobbu ko daaro haa ma ñew nak da dem nañ ba ñew way soxna ci dañ né nekk fi ma nga daaro haa mu né na la abdou kébé gungé nga yéti ko café gi daaro haa bama démé daaro haa soxna ma téyé na ma fa ñaari fan ma am ko fa ak mom mom itam amna fu bare fa ni bo xamne jaar na fa ak mom may naami yo xamne do waxe
0: jerejeuf soxna mam fati xudja mbacke ngi lay sant bu baax dila gëreum li mom da am solo ma fekke mom farkala bayli de nga soxna selim wax batay no ngi ci fatali rek dundu soxna aïssatu bint khadim rasul moy dundu gu barkel di dundu gu am solo bo xamne ni ma koy wax rek jotna jamono ñu jangat ci mom ay jikko ak ay melokan waye ak deflante bu rafet bi nga xamni amal nako ci digeenté ak jabatou seigne touba bi bayli suma bëgg ñëw rek nga xamni dana jarign ci sétal moy soxna aïssatu nim doon yaré waye ak nim doon tagaté nit ñi ak ban bokku la yoro dan ko baylo ñoñu nga xamni ñom la daan yarlo wala ban yar la yoro dan ci jubbanti ñi nga xamni ñom la daan yar ndax da daan liggéeyu ci tool ndax da daan jangul xassira ndax da daan baylu ndax
4: bu ñu waxtane soxna ci mom ki ci dakale moy ki yalla may muy deglu ndax deglu gi da dak woor na ma ne lima dal ci soxna fatimi mo len dal yeen ñep ku sañon du baye ndax ci cadeau bi rek dang ci deg soxna ci ndax mom da na tektal ci imam doon wax ku deg cadeau deg ni muy waxe ñu ne soxna ci ko yar lolu ab joxagne la ci kan moy soxna ci bin shawal khadim xamna fi nga laaje seigne mamoun don na ci junju dara waye lolu non rek la meuna deme ndax lolu dal na serigne bu mag bi dal na cheikh ibra su dalé soxna su gawane dañuy xamné day lu jadd rek moy serigne touba niñ koy waxtane ak niñ koy xamlé ak niñ koy joxagne leg leg dana wuté lool ak serigne touba mok ma deg na ci wajuru soxna subax si di serigne abibou mbacké na serigne bi do lay gëreum jamono yoy kélé dor jagn mo yor radio bi ñu wajal magal mu dem fa serigne abibou ne ko dañu ñëwon radio bi waxa wax bu nopi ne ko dañu bëggon nga waxtaan ci serigne touba serigne abibou lam leen tontu moy waxtaan serigne bi da yombut ndax ñima dégg ñuy wax ci mom ki ñuy wax ak nañ koy waxé da wuté lool ak nun kan xamanté jaré ci man lama xamanté mom bu mako waxé day wuté ak li gaay yi netti li ci kon day mel dama wéddi seeni wax lan ko len dama na lako wax ci salaayam dama ci dolli dara da naka nun de kan xamanté ndiaré kuma sa fekk waxtanam gannaaw takusan bo delo su keur la dess ci guddiga do ta la ñalaw ne ko ñun de kan xamanté ndiaré kuma sa fekk waxtanam gannaaw takusan bo delo su keur yow ku ta la ñalaw yaay ta la ñalaw wa yow mi deg waxtanu señ do ta la ñalaw dan nun ko xalan xamoon waye ki nga xamne ki gaay wax nga xamne lu neex way def bu ëlëgëm yëpp lu aljana bokku na bokku tak kan xamoon kon mo tax do ci mëna wax kon loolu firndel ti na ne leg leg ñu melal sëriñ bi no xamne bokku tak na sëriñ bi meloon may ma déggé ci lo xamne dina ko faral di wax moy Cheikh Rafal ni ñi waxtaan ci penci ak ci plateau yi bokku tak Cheikh Rafal mi fekkul Seydou Touba Mbacke Kadior bokku ñu mom loolu amna ñi xam dara ci Cheikh xamnañu Cheikh Rafal mi ne ci penci mi bokku nak ma doon liggéeyal serigne bi ci Mbacke Kadior lima bëgg wax moy lolu su dalé sans gawan dañuy xamné rek ndox da jaar fam daan jaar waye limi jur moy ku bëgg jariñu faaw ngay tét faaw ngay tan ndax bu fekkone da lèr nañ rek day yomb waye nak dañuy soop lepp bu ko défé nga tané o li nga xamné moy jariñ la dul jariñ nga bayyi ndax ci mag ñi da nañ wax né yoon yu roy ak rombu la kon liñuy romb mom xajna gisoo sa ñari la ngay roy nak da la sama nga roy ko kon lolu la señ maamu ñu doon juñju leg leg nga deg ci soxna ci yo xamne dalay yem dalay jaaxal leg leg nga gis ci tamit lo xamne dalay yem dalay jaaxal ndax soxna maam fatima wax nako amna ñu juddo Touba gi yaro Touba gi di ay kilifa mbeddum keur soxna ci musu jufa jaar ndax lan dañ ko ragal ndax yi ñuy dégg gi manam dañ ko ragal ragal go xam japp nañ ne ku jaar ci mbedd ma sax nang man nga fa jaar yaqku ndax soxna sim da doon borom hal liko soxna ci waxe da doon borom sañ sañ waye ñiko xam dëgg xam nañ ne du def lu ci dëggalal borom nit xalaat na loola ba yalla nat ko mu ñew fa bu ñibé day yému ndax lam doon xalaat ak lam doon fokk day ak lam fu fekk day wuté fekk soxna da amul dara lu mu wara def ci mom rek lele nit ñew fa mu sanjal sanji bo xam da nga na luma fi doon wut fekk loola gën ci yow yoyu ku xam dara xam ko non la mbir ak soxna ci demé motax wax nga ko légui señ cheikhouna day am yo xamné la ci upp mu soxna ci mbiram leppam day bir leppam da ay kéman motax waxtane ko yombut waye nak niñ ko niñ ci liñu ko waxtane soxna ci da ngay jëfëndiko le señ Moussa ko waxon rek amna ci yo xamne dess nako misal waye amna ci yo xamne lamuñ du ko laal waaw yi lamuñ du laal dañ ko fay tek rek xamne lool ak jaglem la yi nga xamne dess nako misal nak manes na ci jariñu lool tax ñu diko misal kon señ koso soxna ci yorul won ben yat bo xamne ñiko yalla bolal ñep ci yat wawu leen wara samme ndax duñu ak jur ay nit lañu te nit ñi bokku ñu ay hal soxna ci nak day señ Touba mo xamne ko xam dara kaddu gi mo wax disna waye day deuk sans gar mom day seigne touba te lima wax mbolam jabatuk seigne touba nangol nañ ko mbolam mag ni seigne touba defal nangol nañ ko mo seigne touba da sumiyo ko ci mom mo yor jikoy seigne touba nga xamne ko xamone dara ndiarim bo duggé ci questions gawon dalay fatilé won keur seigne touba keur ga nangulon dara soppiko ci lu wuté ndiarim lolou li ci firnde rek moy

ak diko dund mané ñaari auto doyo mako dara té man amna auto ñu ne ko dé soxna sa kër gu auto né fu mu ne Abdou Khadir amna auto té mom lu mu am mako mom lér na né fu mu mësan dem day yone ak Abdou Khadir auto bi ñew ba ci aljuma yoy mi dem di siaré ko té diko auto bi day ñew yobbu ko bu délu soy délu ko benen bi ci dessit Mustafa andi ab courant ñi def kër gi yépp courant kana soxna su fekk ni limay wax ni biñu défé késsam gi ak négam bi tax bitim ci jotté biñ ko talé dañ li lu mu doon ñu mu ne na dañ xana jigen ñek wonay kay waye sama man mom wa duma wuté ak le seigne touba la dundé sondel yëm daan tan lay tal nga xamné mo doon xëc ci fi lé muy dag dañ ko dindi nek ba mu jëna taranga yek lepp bari na bobu seigne blaté fi né ci nangul ko déggal ko lool waye nek ba dañ ko daan lay daan samp sondel ci souci diko seigne touba daan sampé ni seigne touba daan dundé la doon dundé kon ni seigne touba daan yaré la doon yaré manam ku yex fi mom bu la naté ba xam wet gum lu wara jaare te la jaare ne niko soxna ci waxe ku tollu ci wara jang ca mana jang mu jang lola ko xamne wessu nga jang mu liggey lola ndax ñaare yep day jaare ci seigne touba mana gop bim dan baye itam moy gop bi seigne touba dan liggey soxna su gawan ci ñett la dan liggey seigne touba bi ci ñeuk moy alquran alkarim fonk ko lol diko dund diko dundal diko jang diko janglu di teral ni koy jang serigne lamine gueye domi serigne mustapha gueye yarway la mo top ci serigne mustapha walu gueye ana ko moy loxom bok na ci ñi am tawfex yaro ko serigne chaim bi dafa jangé mok serigne mustapha ak serigne cheikh mi ak ñu bari dal buguma leen lim ñoo ma sé won nek serigne chaim bu dafa jangé bobu ci jamono ndaw rek ay dongo xam bëgg sans gam bëgg alquran neena dañ daan bind ab sumun wala ab robo daal ki indi sans gam won ko ko nako mbacke dama la doon bind ab kamil de tambul nako bu mu tollu fi mo bëgg xol waxam fekke ne minni mi neex na ma agale sans da tay bëgg lool yëkëti xaliss bu bari jox la neena bu ëllëgé keneen bind ab robo wala dem neena lé la nga xam ko xam da yakamti soxlu xaliss ci am mom tollu fe nek li bind day laacc gaay ku fi am robo wala dara kenn jox ko rek mu ñu jox ko soxna ci neena amna ci mag mu ko wax ne ko yeen da ngeen yaakaar ne ni ngeen def sans gawan jaaduna difa dem ni mu deen joxu xaaliss ak def yef neena ko loolu doyu ko xamna da ñew ci xaaliss di ko wax ne ko gone yi di ñuy wax bindu luñu la dara dañ lay nax rek mu ne ko xamna ko di xamna ko de waye gannaaw wax ñing may nax ci alquran di mako di wax ne mom lañ koy bindale ma deen jox xaaliss day tax ñu gën ko bëgg lo ay xamna ko Seigne Lamine Gueye neena bima deme ba non magna ba fatiliko lolu dama rek kon warna momay jang sama su gam alquran gëna mënu mako nak fuma julé dina fa jang fanwer ak juroom nimu tey l'ikhlas def ko ari seigne touba jëmele ko sama su gam mëno lolu danaka moko tambalé upp na ñen fi kat dama ko bayyi ben yoon ndax di fatiliko lolu kon lolu doyna firnde ci bëgg gi mbëgg alquran nga xamné day nang sax ay doom ak setam ñoo diko ci nax mu melni koko xamul di fekk xamnako khasside itam non la ci doon dundé amna damay faté waju dum tuddu ndjay la sante bayam dara la yoron fi ci touba bayam dafa bëgg soxna su gawan xamna dara ji teunk ko bu mu fa bëgg ñew mu ko fa ñewé mu mut ay kayit bind ab nuru daalen bu mom ak jox ko mom momako netti fele ci ben barak seigne wat ndjay moko andi bimu andé jox soxna ci nuru daalen bi sans tu ko jang wax sans da tuddi yalla nek nga ne ko bind téré bi monako sama baye dama ko bind monako araf yi dañu wax ne ma ki ñu doon bind juroom ñaari téram ben mu ci def bakkar allahu akbar araf yi mu ne araf yi ñoom wax ne ki ñu doon bind ñoom juroom ñaari téram ben loxo ben mu ci def bakkar da nak bo demé da nga fonk sa baye ko baal kon limi firi moy koko amna cër ci khasside yi cër bo xamne khasside yi sax lañu wax ak bo kon lolu le seigne touba dan liggey moy alcorane ak qasida ci la soxla su nekkon ñettel bi ci dess na moy manam di teral binde fi di len teral di len joxe teranga sans gawan ko ko ne bisangam la fa mujj bisangam la nangam la mujj jox ngay wax joxe mom wax kenn du fa ñew genn dem yu loxoy def waxtu mu lay jox manam xéti mbosi da ci dan jëndulu manam ay mbosi dul jeex ngir yimi joxe mu am ay dab yim koy def diko jox nit ñi xotol beñ ba nga fa sump sa nga fa socc sa nga fa su nu teeti gerte tiaf ga nga fa kafe nak mom ni ko soxna ci waxe

0: sincère wala man dafa image mom day dess ci sama bop bi bu set su takusan ma sani jot yeb sama da nga fatelu ko lon ta goné lay ci question ga mais man limay faté bari wul bu takusan ma sani jot bañ wéru non ci tapat seng bi jakaro buntu neeg mag bi del ak mbaram ya fat xolle bi ñima ci gëna japp sama xel moy su jeb sama neeg seigne Moussa Khassaye ak afi mbacke niñ dañ wéro ci ngon gi ni may ndrom ba leg image bu dafa dess don ta xalé la nang koy baye xel kon jeexental yoy dafa nek ci mom bu li amé dañ nan munta ñak da nit ki lumuy dundu tamuy deug ci mom tay mbag force jeexantal am te moy li kon nak ñi ngi taxawal fofu cadeau rek di sante mbokki talib yépp rek xamna nak dama wax moy suñu mag ñi mënu leen ñak ñaaral ndax dama nan ci cheikh na ñun dañoo am aw yeru way ndax bu dé cadeau la señ nga ni sa baye lako wax wala nga ni baye diiw mako wax tay dama nan ko ñun luñu am na to moy duñ tedd mukk ñaari fan yone wuñu audio wala image di laaj ba xam li lo ci xamone wala sa baye waxon da dama nan leen xissa buñ fi deg ci aduna buñ ko weddu ci radio susura fa nek pe lañu xam bari na ndoxit bu le sa wajur waxit mag ñi nekkon soxose kenn ku ne amna ci confiance bo xam ni lim ñi wax ñi buñ ko wax ci radio tay li dal cheikhuna momu dal dama nan ko leg lañu setti mag mu wax ñu lo xamanteni buñ fa genee ñoy xam li nga xam ni ki war ne ko barkelo ñu genee ko liñ wërta barkelo ñu téyé ko ngir buñ gisé nit djub fofa ñu lami so ci ak mom badu badu am lolu motax doxini xaw day war kon nak ñi ngi sant ñepp rek di gërëm ñepp ñu koy wax rek dama nako xissa yi mom ñaara ci nek ki ci jarignu ak ki ci yégué na bu ko déggé mo japp na ci xissa bi ci lay défaro ba nit ñi gëm ko té légui dafa bari ci yoni soosu gan liñ ci xaw son la ñun ñi ndaw ta and ak ñom moy dafa am ño xamni ci xissa yi ti lañuy imposé nit ñi ba nit ñi gëm leen faté son ci dëna suwa nak leg bo imposé nit ki soxla sa bop té wënoko soxla ci ñaaré moy dem bu démé ba gis lu wër li nga yor rek da ngoy ñak soko ñaké dafa yaakaar nit la ci jaar fekk nit jaaru ci da gis lu gëna wër li nga yor rek kon nak ñi sandi ñepp gërem ñepp jërë gërë fatli walna lay
1: jëw ñu bi nga xamni mo ëmb boole fédération bi né ci kër gi di ci liggéey Serigne Touba muy daïra Assadou Dianna kon mi ngi nonu soxna Sougawan mi ngi nonu mi ngi lay sante bax di la gëreum di sante bokk yi nga xam ñom lañ ci xaligéey bi waxat na ko émission bi di fatali ko jambar yoonu mourid Serigne Abdou Samad Macky mom Serigne Chaibou mo bind ci loxol bopam ñaan gu tedd gi nga xam dafa xone kep kuñ fi fatali ko nañ la ko ñaanal xam ngeen ni ci suba gi sax jitu won na mom indi won nako ci kalamay bopam waye ñu indi wat ko ngir man ko gëna barkelo ci jotaay bi bu ko defé Fatiha ben yoon ayatul kursi ben yoon l'ikhlas fukki yoon ak ben nga tak ci salatu bi may bëgg wax allahumma salli ala sayidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamal habibika salatu bobu juroom ñaar yoon nga koy wax tek ci suratul mulk ben yoon ma bamtu ko fatiha ben yoon moy une fois ayatul kursi ben yoon moy une fois l'ikhlas fukki yoon ak ben moy 11 fois nga tek ci salatu bi 7 fois allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi salatan la nihayata laha kama la nihayata likamalika wa adda kamalihi habibika salatu bobu 7 fois lañ koy def tek suratul mulk moy tabarak une fois mi ben yoon kon mi ngi nonu serigne abdou samad moko bind ci loxol bopam di ñaan suñu borom dafa ko gudd fan ak wërte defal nako té yalla jotale soxna Aïssatou Gawane ci ñaan bi nga xamne mom lañ koy ñaanal di ziar bu baax mbolam soxna Assou Gawane yépp soxna Mam Diara Sambu soppé soxna Assou Gawane mang koy nuyu baax diko ziar diko ñaanal yalla defal ko tawfiq ak taysir xamna kon ak sina ci chatul émission bi damay jox rek soxna ci su ko defé wa damay jox soxna Assou mi nga xamne moy jëwul soxna Assou Gawane yépp ci walu fédération Assou Dianna moy seen jëwul kon dama jox soxna Assulo su ko defé mom soxna Assulo xamna bëgg nañ bala ñoo bala nga ki nga fatali no soxna su li nga dund nak mom ci wax yu am solo yi nga xam daan na leen ko wax ak li nga xam non la leen yarewal ak li nga xam ni non la doon jaxaso njabatu Serigne Touba gi bëgg nañ nga fatali ko inshallah taala ci jotaay bi yaangi and ci télévision sama dé TV kon ma bayila rek nga ñew soxna Assulo wa alaykum salaam wa rahmatullah tamen
2: sori am samat mi nga xamno ma borom barab betam

0: baye man ni ma orop wali abi la wali shoni dan kasur wa sar madan waji ilayya ma yusur waji ilayya kullama astawaitu fi abadin wa kubama abaitu anni dawaman wa qinil hisaba ya man mahautal maut wal ijaba wali abi laysa min suq ya rabbi khairun dan wa taqabbal kasbi minni taqabbal wa takunni wa ghiri li ya kullama alayya kafiri anni bi fallika wa sayyir kulli laka wal muqtari ya dal qadni wali yabkuni habiba isbika وكنهم أحبتي لوجهك والتدى يا كريم عن أبي اليسر وليب الاقتتام من البشر وسلم سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك القليل سيدنا قدوتنا تبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من سميتم وفاق كل من مضى ومياتي ومن إذا سمن محمد والآل والسلام الكرام وسرمدا سخلي به فوق المرام يا من جعلت كونني سقرا في هذه الدنيا وتلك الأخرى سلم صلاة النبي تكوينه في أبد ما يا مكوينو مع سلام إني تكون سرمدا بي على خير البرايا أمدا وألقي وسبي وتقبلي بي جميع ما يبي من قبلي اللهم يا باقي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اقتدتني أن أحمدك عليك ما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين من رب العالمين باي فالي سنتلين كراو تي بينكو ربيب وين موم ني ساخ دي ساكو باي فالي سنتلين كراو تي بينكو ربيب وين موم ني ساخ دي ساكو Cheikh Ibrahim Fall moy ci mom du daanu ku baña daanu wëru jël ku maanu du daanu mo gëna deugër yi deer yi mo yor saxar yi daw di fër ci gaal yi mom mom lu bakku bëgg muccu gëm ko lay sun ngi da ko bëgg hal ku moy ko babul murid ku bëgg jall fëgg ko bu ubbi sa buntu nga jall awé ko aboori jall ku réré la jël gorña na gom la mu tek dox gaña aboori jall ku réré la jël gorña na gom la mu tek ca dox gaña aboori jall ku réré la jël gorña na gom la mu tek ca dox gaña aboori jall ku reere la jël gorña ne gom la mi mu tek ca doxi gaña cheikh ibrahim fall am nga lu reey ya xoti yoni fi rafon aw ci gem ak yitte jël ben batay lu bamma ma santane yaw la ko sant ya ko lor setané khalifa cheikh bamba yi nuñ leggeelu bëgg mu sel sa njabot lañ deglu ya xal xali bi bëpp sel dalal nga xeri yañu rop ay jël cheikh ibrahim fall ba nga falo gor yegu fa yaw ba nga sant kenn ma sa sant fa yañu xamal bi mu nek yaay babul murid leral nga telu bi xamal ñu ak murid yalla nga gënd yok faawu faawu di gënd raw ci suuf ci ak ci jawu wayna man gewel bi ahmadul lamin gewel mam cheikh ibrahim fall lañu gëna min wayna la man gewel bi ahmadul lamin gewel mam cheikh ibrahim fall lañu gëna min bismillahir rahmanir rahim barke borom touba ummu ummu rijalul lahi day gor ñi kay yegge gor yi yalla yegge jigen ñi ummu rijalul lahi day gor ñi kay yegge gor yi yalla yegge jigen ñi ummu rijalul lahi day gor ñi kay yegge gor yi yalla yegge jigen ñi moy nday ga yu bax yawon yawma badar ku ko xamul ñoña di wa ahlu badar moy nday kep ku julit bamba ko wax ne modi ummul mu'minina li la wax moy nday kep ku julit bamba ko wax ne modi ummul mu'minina li la wax barke borom touba rijalul legi rangana gaay yalla yey maqama budul ko nak mom ken du am karama rangana gaay yalla yey maqama budul ko nak mom ken du am karama jalal na gaayam lañu dooto masale jal yang ca kaw te ko tan du ko tele jalal na gaayam liñu dooto masale jang yang ca kaw ne fam den dooto tele eumal na gaayam seeni eum takko ba mu deugar ken du khalaata tekki ko lamuy defal gaayam ba tax ñu gem ko kum ko defal nga bayyi ñepp gem ko amna ci ñoon waaj nañ ba dal di jek mu andi waat seen ruh ya mo leen sak amna ci ñoon waaj nañ ba dal di jek mu andi waat seen ruh ya mo leen sak laajal ma gaaya faatu won mu andi leen budul ko nak mom kon xana ñu fatte leen laajal ma gaaya faatu won mu andi leen budul ko nak mom kon xana ñu fatte leen rajal rijalul leegi yoy deewon nan ba nopi mo leen tinu yok seeni fan rajal laajal rijalul leegi yoy deewon nañ ba nopi mo leen tinu yok seeni fan hadina ji ya fi am lu ken amul l'akhirah ji ya fi man lu ken manul hadina ji yow ya fi am lu ken amul l'akhirah ji yow ya fi man lu ken manul barke borom touba cheikh ibrah sam su sumo si modi yow yaay nital mbollem lu leer soxna si ya ko leral sam su sumo si modi yow yaay nital mbollem lu leer soxna si ya ko leral yaay gën gi takutef mam sa mam gawan yaay gën gi sakutef mam asu gawan wajula am seen bi dotu yalwan yaay gën gi takutef mam ya gën gi takuté mam asu gawan wajula am am señ bi dotu yalwan xana xana xana war ngeena xamne moy señ bamba waji ko gis gis ka demon ma yomba xana war ngeena xamne moy señ bamba waji ko gis gis ka demon ma yomba am nañ bu wër haqul yaqin ne mom la ndax sa bu set mu dina wan ne mom la bul dox di wéddi lo xamul noppé ci gën mama isaay ke jitu wax len mo fi gën rabbul wara la moy borom minde fi wat na ci cheikh ibrahim mo yor mbir yi barke borom touba fal fal ak folli moko yor ci tenkam bolem gënal yépp yër ci jëmam fal ak folli moko yor ci tenkam bolem gënal yépp tew ci biir jëmam ay dal na kuy di nga di wax ci wa kërëm lenn lu dul nona man koka la yërëm ay dal na kuy di nga di wax ci wa kërëm lenn lu dul lona man koka la yërëm limal ma gaay yalla yépp ñepp jeex yumal ma gaay yalla yépp ba mu jeex ñepp la boole bot budul kon mom du seex limal ma gaay yalla yépp bañu jeex ñepp la bot budul kon ak mom kenn du seex bismillahir rahman rahim barke borom touba babul muridin bagadi babul janna sheikh ibrafal moy soxna aishatu mo nuy doli hal alif ga ay yi lay boole alif ga ay yi yu reey lay boole diko wisara gaay mo am doole baga ja dess babul muridul legi lay wat ne moy khontu bri jalul legi baga ja dess babul muridul legi lay wat ne moy khontu bri jalul legi alifu ñaarel ga amul ku melni mom ci aduna ak alakhirah moy sun borom lam ga ja top lamu don ken xamuko niñu reere sekh bam lañu reere miram lam ga ja top lamu kon ken duko xam niñu reere sekh bam lañu reere miram mim ga di manu ci miram balu ko moy bis dana ñoo bo xamne sey mi dana fay raga di rep lang na duma ko jeufel waji ko def yowmal khiyam duñ la ceural ya gaadi ya yu gor ñi ak jigen ñi kon daw si len ci jamm ñum juma ji del gaadi deug muy daw ta baña gesu diko leggeel may tu gaaye sisu ya ga ca top yi wu reey wu ken xamul mo ngi ci mom waji ko moy xol ba gisul nun gaadi naan way bi waji seug naan ba man ni dootu dem fenen di naan nun gaadi naan way bi seug len ta naan ku naan ba man ni dootu dem fenen di naan babul muridina la tekke way wi ba yi di bokku ci day leral way wi umur rijalu legi lay waxtane yemnanti mom geejam ga lañ di nané umur rijalu legi lay waxtane yemnanti mom geejam ga lañ di nané umur rijalu lay lañ di sappu yemnanti mom deegam ba lañ di sappo umur rijalu lay lañ di lammu yalla nañ ko daj deegam ba lañ di selmo umur rijalu legi lañ di topu fu man di jëm deegam ba lañ di jappo umur rijalu lay yow sa deeg bi waji sunu dootu tilim ci dun bi umur rijalu lay moy sun yaakar nongi mom te mom du tass ay yaakar umur rijalu lay moy sun tektal jeppul nan yalla nu nangul ñeppal umur rijalu lay moy sun qibla nañ nako jakk baye xila xala umur rijalu lay moy joxoñ bi xolal bu baax joxoñ bi moy serigne bi watna ci xasid ak wasilatur ruboh umur rijalu lay day selali roh umur rijalu lay day ku mag ku wedd sa wax ji deppal do ag umur rijalu lay moy ku mag umur rijalu lay modi deug umur rijalu lay modu doy fi umur rijalu lay modu doy fe umur rijalu lay day fal ak ful umur rijalu lay day labali xol umur rijalu lay day yegge gor tek len ta kaw ñu ag melni ay bur umur rijalu lay wayam du torox umur rijalu lay wayam du surux umur rijalu lay wayam dootu ñe kenn ta fum tollu di am lu muy añe umur rijalu lay waji yam fi mom kenn ko leg mu wan na ne amul morom umur rijalu lay lo defal ko xamal bu wor ne seyd bamba yek nako umur rijalu lay cheikhou chefi umur rijalu lay ñitu ñidi umur rijalu lay moy iliman ji khalilu cheikh ibrahim borom juma ji leri borom tuba yi ñepp top umur rijalu lay dañ ko sopp umur rijalu lay bir kërëm gi allahum ak nonu fi bir kërëm gi umur rijalu lay bir kërëm gi way sel yepp ñew fa ngir magam gi umur rijalu lay ak mayam ya ko gis mu tekki ko amul wilaya umur rijalu lay ak cheikh bamba harfan bi harfi tekki lampam ba motax koy top amul yaranga motax koy top du am yaranga fu man di jëm ramona ay teranga umur rijalu lay wayam do tulus ci aduna ak alakhirah day gëna fess umur rijalu lay moy xoti bax umur rijalu lay day may ak bax ko gis ñu na magna ak wilayam umur rijalu lay modi yaayam ko man di tuddu wax jëfam ak baxam umur rijalu lay modi mamam ne doomi señ bamba yi ñepp bax way waye de man aisha ma di seen bayyi ne doomi señ bamba yi ñepp bax way waye de man aisha ma di seen bayyi bu ko gëmul demal ca bayyi basiru ja soxna si moko yar defal ko mahraja mo nako wax dem nan bandar gëstu jiko ci bir kërëm ga lañ demon mu wax nako ne dafa tok soxna si wax ko wax ji ne modi seen bayyi ci ñun ak sun waji umur rijalu lay doyna tekkal yam nañ ci mon sun nabi mo koy fessel billahi war rasuli was sahaba umur rijalu lay moy sun taxba gëmul kudul umur rijalu legi gisun kudul umur rijalu legi xamun kudul umur rijalu legi yegun kudul umur rijalu legi umur rijalu lay mom lañ wolu moy sunu yaakar xaw mom lañ doylo umur rijalu lay modi ak nan gu yok mar leram mi mo ngi wala ngaan johana te nga ko taxawlu ba benen yalla lu xeen ñu bente wat ci mom yenen asabul jannati kurel bi ne fi yaw male da gan yaw soxna ci yalla nu raw asabul jannati kurel bi ne fi yaw male da gan yaw soxna ci yalla nu raw kurel ba fete fa ñu na pulaay wilaya yalla nga len defal gën gi wilaya kurel bu fete pañu napulaya yalla nga len defal gën gi wilaya yalla ñu raw adina ak alakhirah te gudd fan tawet talaq sutura ak kep ko sopp ne len ne ci bir nga boole ñep ar ñu dal di ñu yir amina amina ne len amina ci barka sheikh salim amina subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin addi sheikh ibrahim
1: amin jerejef
0: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum wa ashabul jannati bi fete pulaaya sen tiant gi ñi def ginaaw magal sonu isatu gawan jalle dañ ma joxon digal ma jallale ko mu wara don gaaw bi di ñew gaaw bi ñu jëm ginaaw tok son ñu koy japp ñu koy fatali ñep
1: waaw koy jerejeuf seigne bacc khassida telephone am da wad ko ko for ku for ab telephone nga indi ko fi bu ko defee ñu defaru julli waxtu takusan wi nañu defaru julli waaw bu nu noppé continue jang bi telephone iphone la ko ko for nga indi ko fi ci gamat nañu lal fi jaade gi fi ci penk bi julli ba noppi agale liggey bi

melna na dakna bu wer bakarim yalna soxo sur bi wer gar garim ahmaduna al may ma masab dama ko sant bis bu set insaab cheikh bambam momay xamal cheikh bambam momay xamal cheikh bambam momay xamal gisna bu wer xewalin fasina na sant bu wer ci kayim fasina na durus qasida qur'an doy lo ko bay takbir jabaram qasida naglu manon tej ni la koy gëna man ku man di doon la ko tede moko def ci xolam qasida naglu manon tej ni la koy gëna man ku man di doon la ko tede moko def ci xolam bismil qadimi ma salen tewloti morsa mu jaamu borom tuba be del setil man ñepp ma se ubi seen nopp ak seen xol mu ubi seen bop ta and ak yar diru sa xibaari ma wax na law ka gaddu mbollem ruuyim cheikh bambam mune su ko xam cheikh bambam mune su ko xam cheikh bambam mune su ko xam la ta xam lay xam lem bañ xam na da ma tax ba ñepp jagle cheikh bambam ci jojo waay cheikh bambam ci jojo waay melaw mo ko taru ci mom ji yem na ñepp ma ko waru cheikh bambam kamil bam nga gisigim balaw balal denam bam leg leg mu dindi kala ga kamil bam nga gisigim balaw balal denam bam doxina wa kaw lol cheikh bamba tadu sik jigum tadu lek mu dama ngi negum bu da masana wote ñeppela ke bu wax sa ciri yep ma sa deg bu da masana wote ñeppay deg bu wax sa ciri yep ma sa deg barka borom tuba da wara ma tan Hadi mi galasi

nañu jéggal ma tudd rek wax baatu la ilaha illallah soxna si da bëggoon baatu la ilaha illallah ta soxna astugaawon moom suñ sang yi bi mooy soxna astugaawon kafe ñëpp xam na ni kafeem googi si kër sii la ko àndal bu ko defee yéen ñëpp juróomi minute rek ñëpp maase ko àndandoo ko man ñëpp awandoo ko rek ngir jëndi sëriñ bi

0: fay fa ngeen fété ñu fekk la fi ci sa dara niñ la ko waxe ci tambulé bi nga am daara goor am ju jigen way ñu ngi la fekk ci ju jigen ji buñ bëgg na xam programme daara ji naka lay démé waxtu yi ngeen di jang ak yi ngeen di dalu naka ngeen koy lijeenté bo lu ci nek tégué ci aw yoon
1: jërëjëf soxna aram ci laaj yu am solo yoyu programme am ñang mi nak ñi ngi koy door ci subatel gi te moy bu 4h joté japp 4h30 ci lañuy jokk daal di yété jang suñu démé ba 6h wala buñ jullé suba ba nopi ñu daal di fatuwat ab dir ba 9h su 9h ci suba yit ñu daal di tambalé wat jang mi ba 1h di fukki waxto ak ñett ci beccëk suñ nopé yit daal di dallu ba 15h20 ñu tambalé wat jang mi suñ tambalé jang mi ba 18h ñu daal di wacce dallu wat buñ julli timis ba nopi buñ jullé timis ba nopi tambalé wat jang mi ba 20h wala 21h ñu daal di dallu ji wat ba 4h inshallah ci fajar non daal loolu lañuy doxale li nga xamantene mooy njàng mi fii ci Daare Soxna Diar Gueye Sindi di Touba Tindodi.
0: Mu mel ni liggéey bu chargé wu la waaye nit ku liggéeyal alquran yàlla ngay liggéeyal laaj bi ñu baaxoo saa su nekk ci ni ñu xamee jigéen du jël itteem def ko ci daara métier yi bari na lool la ne mënan nga caa dugg lan moo la xir ci bi nga noppee ci sam jàng nga ni man daal damay wut ubbi daara toog di jàngal ay tur tànk.
1: Jërëjëf Soxna Aram. Xam nañ ni suñ duppee nit aw tur rek day mel ne tur woowa dina bëri lu baree bare lu mu def ci jëmmu jooja bi ñu duppee Soxna Diara ñu gëstu lu bari ci ak dundam te ak dundam lépp moo di alquranul karim bi mu gënee jamono ba bi mu génnee jamono yépp ci alquran lañ ko xam moo tax ñun tamit bi ñu tuddee Soxna Diara ñu gindee ko xam dégg histoire Soxna Diara ni meloon ci xam-xam ni meloon ci alquran ni meloon ci daara ci kër Mamour Anta Sali loo tax ñu ne ñun daal kon nag li ñu war mooy rek dem ubbi ji daara toog di fa jàng mu nekk métier boo xam ne dañoo yàgg neex ndax maay fàttaliku bi ñu nekkee ay tuur tànk nekk ci daara suñu oustaz bu ñu mosaan laaj ku nekk loo bëgg ma dama naan ko man de damaa bëgg a nekk koo xamante ni day jàngale ak di yar day mel na loolee nga xamante ni moom lañ doon bëgg ci sunu ndaw moom lañu sunu borom dimbalee ba biñ màggee tamit nekk ci amuñu benn yitte nag soxlawuñ dara lu dul nekk ci daara di jàng ak di jàngale ak di yar loolu doog mooy sunu yitte ndax suñ bëggoon leneen nit am leneen waaye biñ demee ba xam ne daal xayrukum man taallama alquran wa allamahu ki gën ci nit ñi mooy ki jàng ba pare di jàngale lañ bàyyi sunu yitte yépp nag daal di bëgg a bokk ci ki nga xamante ni moo gën ci nit ñi ñaareel bi ñu ci dugal it xam nañ ne ci yoonu murid lañ bokk te ay murid lañ te dañuy bëgg Serigne Touba ba faaw te ma wax ne kullu muridin bi yaluudu fal yudim tilaawatan li xari zikrin xadrusim nee na maa ngi digal bépp taalibe bu wéeru ci man muy jàng alquran mi nga xamante ne mooy ngën gi téere ñu waxaat ne wax na ni ne bustaani kitaabullah te ñun sunug bëgg sunug yaakaar sunu wóolu ak sunug dal du kenn ku dul Serigne Touba Khadim Rasoul moo tax biñ xamee ne alquran mooy ab toolam te ñuy wër ngërëmal Serigne Touba di wër yi tamit toolu Serigne Touba ñoo xam ne kon alquran di nee na mooy ab toolam te ku nekk ci alquran yaa ngi ci ab toolam ñu daal di ciy nekk ñu waxaat ne daana wax ni man day su ma amee benn natt ci kaw suuf wala benn cet ci Touba mooy dafa fi bëggoon a nekk di jàng ak di jàngale te sunu borom dogalu ko waaye nee na képp koo xamante yaa ngi Touba di fi jàng ak di jàngale cet loolee dindil nga ma ko kon loolu bokk na ci li nga xamante ni moo ñu dugal ci li nga xamante ni mooy njàng mi ginnaaw ba nga xamante ni doomu jullit lañ ay murid lañ Serigne Touba lañ mooy sunu wasila ku nekk xam ko ci alquranul karim moo tax ñun itam ñu dugg ci li nga xamante ne mooy njàngalam alquranul karim di ci sàkk ngërëmal sunu borom ngërëmal yonente bi salallahu alayhi wa sallam waaye ngërëmal Cheikh Na Cheikh Amadou Bamba Khalim Rasoul waaye di fasiyéene sunu tànk bi buñ ko séqee di ko teg fa nga xamante ni mooy fa sunu turandoo wa tegoon alquran ñu teg ko fa mooy nekk ci di ci dundal ak njabootam waaye di ci dundal dong yi nga xamante ni moom la nekkaloon foofu yi nga xam ne mooy kër Mamour Anta Sali lii daal bokk na ci li nga xamante ne moo tax ñu tànn métier mii di alquranul karim
0: macha allah ñu tànn métier mii di métier alquran te it li ma naa ful la mi ngi toll ci boo nekkee ci dëkkub jàmbur da ngay xool la borom dëkk ba bëgg te bi mu koy ñaan ci faw zey ni loolu la ñaanan boromam adouka anta jaaluhu daru tuqa wa alimu wa din wa daru lirtaxa wa jaaluhu da ban maskana taallumi wa mamadaqal fikrati wa tafahumi mu mel ni ci lool rek ngeen nekk te it mooy nekkuwaay bi mu mel ni daara ji day toll ci lim bu takku buñ bëggoon a xayma lim bi ndax dafa am ñuy jàng di wàcc wala am na ñoo xam ni dañuy intégré ci biir daara ji foofu lañu féete
1: jërëjëf Soxna Aram ci laaj bu am solo bi it dara ji

0: limbi takku na waaye li ci ëpp dañ fee féete ñiy jàngale wàcc boobu yaakaar naa mën nañ koo tënk ci ñetti nit rek ñoo xamante ne ñoom rek ñoo fiy yendu su ngoonee ñu dem fanaani seen i kër i waajur su bu subaa buñ xëyee ñu ñëwaat. Waaye ñi fi des ñëpp ñoog ñoom ñooy àndandoo ci lépp waaw ci wàllum xéewal beeg wàllum tëdd beeg yépp ci biir daara ji lañ féete. Ñooy seen i yaay, ñooy seen i baay, ñooy seen i maam, ñooy seen lépp daal ci daara ji lañ féete.
1: Rëy la nag xam nga daanaka njaboot gi léegi boo yore benn doom sax mu sonal la ngir yore ci ay lim yu baree baree bari yàlla na yàlla barkeel. Te yéen ji ngeen am ci alquran saa borom defal leen ko mooy ñëpp denc ak réer. Mu mel ni lim bi takku na macha allah dund gi da ngay sukkandiku ci li waajur yi fay wala léegi-léegi bàyyi defal yàlla jaar fi jëfal alquran te yàlla tax.
0: Jërëjëf soxna Aram, xam naa li ci ëpp solo daal mooy dañ ci doyloo yàlla rek ndax ku ne xam na ne waajur yi sax li ñuy joxe boo ko doon xayma ci bis bu set ci dong bu nekk du ma dara. Waaye bi ñu wóoloo yàlla ci liggéey bi daal lañ toog doyloo yàlla. Biñ ci doyloo yàlla tamit yàlla mi ngi ci sutural xëy nag léeg-léeg bàyyi defal yàlla ñëw indi dund waaye li muy am bariwut. Daanaka at mi boo ko ci xoolee benn yoon la ciy doon. Lépp rek ñi ngi ciy doyloo yàlla te xam ne téere bii kenn du ci nekk sunu borom di la neenal. Ku ci nekk te yàlla tax faaw sunu borom dana la dimbali ci lépp ci fànn yépp doo ñee kenn te ku la gis ñee la. Waaw li dong yi di joxe nag ñi ngi ciy xéewlu wax dëgg yàlla. Waaye buñ doon xool rek li nga xamante ne moom la dong yi di joxe moom matul. Waaye nag sunu borom subhanahu wa taala biñ ko doyloo tànn métier mi te mooy moom moo bind alquran wàcce ko ci yonente bi salallahu aleyhi wa sallam moo tax ñu ni ñu daal di wëkkeeloo ci sunu borom. Luñ ci waaye dimbalee rek nga dimbale ñu ci. Waaye daal li ëpp solo mooy daal kenn koo xam ne mën na laa wax daare soxna jaare gee si ndii di weer wu dee maa fa saxal ab dund moom amut. Waaw weer wu dee daal ñooy boole suñuy déem ak suñuy daqaar fexe ba gone duñ xiif duñ mar duñ rafle macha allah duñ tilim tamit.
1: Di leen kartan waaye yombul ku ci ne da nga koy xool ci sa kër boo yoree ñaari doom ba ñett léegi dund bi xaw a jafe. Waaye nag li nga wax rek ndonay siñ Touba ngeen mooy des ci dëkk bii di Touba di ko jàngale alquran te képp ku toog sa xalxa di jàngale alquran xaar fa yàlla moo la fay fekk. Mu mel ni ay jigéen nga yor foofu lañ la fekk képp kaa jaar nañ ci daara góor yi. Waaye charge bi war jigéen ci lettu bi léegi-léegi mu tawat war a faju léegi-léegi yu baree bari nit ki di ko soxla loolu naka ngeen di def ba lijjanti ko xam na ni yombul.
0: Soxna Aram, waaye xam nga boo àndeek ñoo xamante ni dañuy boroomi pas-pas ñëw ànd ak yow liggéey bi te yàlla rek tax liggéey bi day yomb. Te personnel bi nga xam ne ñoo nekk ci daara ji dale ko ci sunu waajur bu jigéen ba mboolem jàngalekat yi mu rabbi yaay ñëpp ñuy togg ñëpp ba ci sëñ Ahmadou Dieng mi nga xam ne mooy sunu première soppe nga xam ne alquran rek moo tax ñu sopp ñu. Maanaam tax na liggéey bi oyof yëguñu ci dara ndax ku ne yemoo ci li la fi indi ndax bu dee jàngalekat bi su ko neexee mën na ne man kat waxtu wii ba waxtu wii laay jàngale sama noppee damay dem tëdd. Waaye maanaam ku nekk da nga koo jàppe sa daaray bopp moo tax mbir mi lenn lu ci jafe amut. Boo ko dee xool nag cib gis ak lim bi da ngay jàpp ne lu métti la waaye lu jafe la ndax dañoo booloo ànd bokk ndey bokk baay xam ne li ñu bëgg moom rek mooy dëgg te mooy alquranu karim moo tax méttiwut. Waaw loo tax méttiwut xëy na nag ni ma koy waxee rek soo ko gisee daal ci zahir si moom day xaw a métti waaye baatin bi tax na dara méttiwu ci ndax ñi fi nekk ñëpp ku nekk da ngaa jàpp ne sa doom yi bopp rek nga yor ndax boo jàppee ne sa doom yi bopp nga yor dara du métti ndax sa doom boo ko juree yor ko la ca war xaaroo ca kenn. Ñoom nii nag noonu la ñuy dundee ku ci nekk da ngaa fexe ba xam ne lii nga am lii nga yor da nga ko war a def ci ñeneen comme nañ ko defee ci yow moo tax dara méttiwu ci macha allah.
1: Méttiwu ci kon nañu ñaan suñu borom rek mu dëgëral leen. Waaye itam yee nit ñi ci ni que jëfal alquran jëfal yàlla la mbalka la moo xam ni loo ca duy du fees sa ëllëg yomal xiyaam da nga ko fay fekk. Kon nit ñi nga xam ni alquran ñor na leen nañuy gëstu waa alquran ndax am nañu cër ci diine ji waaye am nañu cër ci àddina ji lépp lu waay bëgg mu jag ci alquran nga koy delloo boo faatoo alquran lan lay jàngal. Te muy téere boo xam ni buñ ko wàcc woon ci montagne mu xar kon bu suñu borom dimbalee ba mu xaj suñu dënn yi nañu gëstu ñooñu alquran. Mu mel ni soxna Dia da ngaa boole ñaari liggéey yaa ngi jàngale ay nit te du ñàkk defal yàlla am ci. Waaye itam amaat ay tuutànk yoo xam ni seen ay waajur dañoo dëddu bi leen seen borom bi ñuy indi gone yi loolu nga jël ko en charge di leen yar ku ne xam na ni yoru parental metti na kuus yaag meewu yaag dund ba liggéey bobu dal man yegna ci ak jaamu yalla gu reere nga ci djublu waye du xaar ci retour bo xamne di nga ci am ci nit ñi
0: dere jeuf soxna aram non nga ko waxe rek liggéey bi day ñaari liggéey dañay boole jangalé ak yar waye boole yi tamit ño xamanteni leg leg seeni wajur yu goor dañi amuk jaxlé ndax soxna aram ak jaxlé rombout nga yor soxna mu ëmb juroom ñent wër benn bis ñew mu am doom baye fa lire ba dem ci goor la ngay ñëk xalaat moy nan lay def ak lire bi nan lay def ak ki kousi mew mi hôpital ba lepp rek nek ci sun bop waye non nga ko waxe rek ñun bañ xamé né liggéeyal yalla yombut lañ daadi wakir lo sun borom tay tam ñu gis ni sunu trondo sona jaara manam mom da nekkon nday ñepp da nekkon nday ñepp nga xamé tane xamewul won ki ak ke ku ñewon rek daad nay nek sa wajur biñ xamé yi tamit ne non la doon dundé ñun tamit bañu ñuko won biñ ci ñëk am ay cheikh lañ yo xamanteni bis biñ juddo la seen yaay nelaw seen wajur daal di may wo bobu yalla xamna ni xawma sax seen wajur waye daana ma dégg ci ben radio ma ci def waxtaan neena xelam nek ci man mune man daal ki may dégg ci radio bi suma ko joxé sama doom yi amna ci mom yaakar mo daal lijeenti sama numéro wax na ni lijeenti nako ñaari fan do ko am bim ko amé mo daal di makoy wax ma daal ci tagu sama borom kër mo daal ni ma waawo jëlal de ndax ñooñu mom sunu borom mo am seen fay ma daal di koy jël ma sha Allah nak sunu borom duñ ci dimbali ba ñoon tay ñong ci juroom ben at ñi nga commencé di jang am ñeneen ñi ci top ñeneen ñi ci top ñeneen ñi ci top ba ñi ci mujjé ñew sunu borom ñi ngi ci defal ñi ngi ci defal tawfiq ak ndam ba fanyé rek biñ démé ci Seigne Abdou Samad mom Seigne Soyebu lool lañ do lañu wax nénañu yow li mom gis nañ baye defal yalla waye yaay defal yalla nak ci yow mi la koy dogo gisé dañ ni bis nak tay nak sona jaar ge sindin mi tudé na ko yaay defal yalla dé len ko woyé yaay defal yalla ndax li muy def kat wax deug yalla waron nañu bari té mom mu man ko té soxna aram jombut kenn té ñun ni ay soxna lañ té baye du génn aduna ñu yël doom mayé yaay rek moy génn aduna ñu jël ab lire joxe motax heure bu excès ci man rek damay xalaat bu doon man dina bëgg ku taxaw sama doom kon bim doonul manit sunu borom man nako na to mu doon man kon sunu borom am nak mbax gu toll ne am yermanda gu toll ne xeyna nim mako jaglélé motax ma xamné tane duma ci sétan ndax du tek kenn lu mënut la yakallifu llahu nafsan illa wusaha bim mako tégué rek la xamné man nako te bo meuna nga ni sunu borom nak mi ngi ci sutural kenn ko la mëna wax ni baye yi ci daara ji toll nañ ci juroom ñet kenn ko la man wax ni ma len amé el mew wala kous wala faju hôpital amut té bo fi ñëwé suñ la waxé né ñi seen yaay dund do ko gëm ndax dañuy japp né ñun may seen yaay ñi fi nekk ni mëna ko waxé ku né da nga fété wo kenn ku né fété wo nga doom jo xamantani ya koy defal lepp man daal lima ci am moy kousi jeexna ma dem jënd wala mew jeexna ma dem jënd wala xawna ño tawat ma dem yob hôpital sumay dem sax ku né ka nga fété wo sumay dem mak yow ñoy and ngaw yi boot man may dox ay service waye wax deug yalla ñom ñi dal dimbali nañ ma ci liggéey baaxa baax té wax nañ ni amna ci qasida go xamné Seigne Touba ñaanon na ci yalla né sama dëkk bi du Touba na doon nday ak baay bëpp jirim lool nak bama ko gisé man sama xel gëna dal né xamné Seigne Touba lu mu ñaan ti dëkkam bi sunu borom dina ko ko may kon ma xamné man bokku na ci ñi nga xamné tani ñi Seigne Touba doon ñaan ci dëkkam bi ci taxaw jirim ak baay ci la bok ma gëna santat yalla di gëna fëddi waat sama laxasay ci daara ji ak baayi ak jirimi
1: gi bu reey la way itam ak jaamu yalla la ndax bo xolé ñom ñi seen wajur dem defalu ni yalla lutax mu yobul len yow itam ñom du seenu ya fos ba tax seen borom yobul len yow defalo suñu borom lutax mu bayila fi way comme suñu borom xamna suñu deret mu ni de la jëk bind ke dundu tay ñu delsi wat ci daara ji ay tout tank la ñu jigen ñangum alquran mi day dess day woyef manam du doy ci ñom jigen dañ genn wara dem kër wara foot wara balé wara raxas té nga tuddu légui soxna jaara mu pégon lool lépp ba légui ñu daan ko askanalé ku mëna root ban na ko bul ma yeen fippi jaara ji ndax man gu mëna root mëna na balé mëna buub mëna jaamu yalla di taxawé guddi di nafi la waye bo xéé day yew walé koor waye tam daan ci xiir ak njabotam té buñu né jigen dañuy xaar ci mom loolu ndax loolu yeen ngi koy liggé ci daara ji fexé ba tout tanki jigen di toggu ak foot aga def bepp liggéey jigen yo xamni dañ ko def ci kër
0: jerejeuf soxna aram lool yépp dañ leen koy mooñaaleel. Gone yi dañuy togg, dañuy fóot, dañuy raxas, dañuy bale, lépp dañ koy def. Suñ amee événement daanaka lu ci ëpp ñoo koy defal seen bopp. Dañ leen di bàyyi ci waañi seen uniforme yi ñoo koy fóotal seen bopp, yi ñuy sol ñoo koy fóotal seen bopp am set wicc. Gone yi nga xamante ne ay baay lañ nekk ci daara ji, am na ci ku ne am na ñuñ la féetaleel ñoo xamee buñ tilimee yaa leen di fóotal ba mu égg nga weri lem dem rangé. Ñoo leen di kuus, ñoo leen defal yépp ndax ay jigéen lañ. Kon dooyam rek ci jàngal leen, waaye da nga leen di tarbiya waale ngir su ëllëgee suñ demee ci seen këri waajur man loo xamante ne ba ñu dem ca daara ji yóbbaale wuñ ko, ndax am njàng dong doyut ci jigéen, ndax jigéen la koy xaar daa bari. Te bari na gone yoo xamante ne suñ jógee ci daara suñ ñëwee dañuy indaale ak tayal, duñ juboog seeni waajur yi ndax duñ bokk jikko. Waaye nag gone boo ko yaree ci ak sawar, yar ko ci ak set, yar ko itam tarbiya ko ba xolam loo ko sant mu def ko, su demee këri waajuram dina la noppal, waaye dina noppal waajuram ba nga xamante ne moom lay fekk. Noonu lañ leen di xeetalee tamit ci yoon wi nga xam ne mooy yoonu murit, ndax bari na ñoo xamante ni jàng nañ ba peeg xam-xam yu bari, waaye doo dégg mukk ñu safoo wala ñu ndamoo lii nga xamante ne mooy yoonu Serigne Touba. Doonte ay murit lañ ci lañ judd ci lañ yaru, moo tax bu xel koom jotee doonte benn jour la danaa jël fii oto daf ma koy jaral ma fay ko ñu dem yendu xel koom nekk ca àll ba liggéey ba liggéey ba jeex ñu ñëw. Journée xasida bu amee fii dinaa fexe ba jël oto dem yóbbu leen foofu ñu durus xasida desiwaat. Ndaka noonu poroxaan léeg-léeg ñu amal fa ziar boo xamante ni spécial la. Ndaka noonu itamit jumaa ji dañuy dem di ko ziar ndax ñoom ñii ay gone lañ, waaye nag gone du fàtte. Te boo ko dee wax Serigne Touba da nga koy wan Serigne Touba mooy kan, mooy lan, mooy fan. Boo ko yóbbu ca barab ba ne ko kii kat mooy Cheikhul Khadim fii la tëdd. Boo liggéey nga yóbbu ko barabu Sëñ Abdoulaat ne ko kii doomam ma, boo liggéey nga yóbbu ko Sëñ Sall ne ko kii doomam ma, boo liggéey nga yóbbu ko poroxaan ne ko ah moom kat fii mooy waajuram fii la tëdd. Waaw yóbbu ko ca daara ja xamal ne ko ah ñii ñëpp ay turandoom lañ, fii la ñuy jàngee macha allah. Soo liggéey dina ko bàyyi xel, xamal ko ni ñii kii mooy ay ab royu kaayam danañ ko xam, ndax fii daara ji am na fi ñoo xam ne ay maam jaar lañ, poroxaan googee lañ jóge jàng ba mokkal xam lañ war a xam, ñëw fii duñu jàppale ci liggéey bi. Kon yaaka naa ñoom ñii buñ demee poroxaan du leen jaaxal. Loolu tamit day bokk ci li nga xamante ni day tax ndaw li bu màggee bu ëllëgee dina dañ ci ak réer. Waaye jàng kese rek doyut ak tarbiyatu wal himma, dañ leen di yar, waaye dañ leen di jàngal, waaye dañuy def ci ñoom yitte ju kawe joo xamante ni bu ëllëgee fuñ mën dem di seen noflaay waajur, waaye di sagub yoonu morit.
1: As bi ni ma ko waxeen rek fayda la ci xool li neex borom dëkk bi nga def ko. Te liggéey bi ma la wax ku ne gis na soxna Fadia moom Sëñ Touba boo mosaan a wàcc alquran Sëñ Touba day yam la ci moom nañ ko yóbbul ca taawam mu jàngal ko ak taalibe. Kon nga xam ne jàngu alquran daa ànd ak mokkal liggéey jigéen ba foo mën a dem kenn du la ca nattu. Mu mel ni wax nañ ko léegi jaar nañ ci yu góor ñi, fekk nañ fa ay ustaas yu góor ñoo fay jàngale. Ndax yéen a ngi sàmmonteeg jigéen ñi di jàngal jigéen ñi, góor ñi di jàngal góor.
0: Soxna Arab moo waral ñu ber leen ber foofa góor ñi rek. Yaaka naa ba nga fa demee gisoo fa benn soxna ku dul man. Ña fa nekk ñëpp ay góor lañ, ñoo leen yor, ñoo leen di jàngal, ñoo leen di saytu ci lépp. Waaw fii tamit naka noonu foog naa ne kenn ku góor rek moo fi nekk muy sama doom yor fi soxnaam, moom it di taxawu daara ji kém talaay kàttanam. Waaye ñun ñi ngi sàmmonteeg góor ca góor ña, jigéen ca jigéen ña, ne jigéen ñi di jàngal jigéen ñi, góor ñi di jàngal góor ñi, ndax loolu jamono dafee toll. Ndax man mii di wax ak yow jàng naa ba mokkal alxuraan, jigéen daanaka mosumaa jàngal, góor moo ma jàngal ba ma mokkal alxuraan def ci man ab yar ak lépp lu ma mën a xam. Waaye fa jamono toll démb dafa tollut léegi, moo tax léegi góor ñi dañuy jàngal góor ñi, jigéen ñi jàngal jigéen ñi. Man mii di borom daara ji guddi ba guddi laa fay dem, te su ma demee sama néeg laay dugg dallu, su ma xëyee ñëwaat fii ànd ak soxna yi li nga xamante ni mooy liggéey bi.
1: Allah yàlla na yàlla barkeel, diine dafa fiir noonu rek la ko bëggee, te jamono dafa yàqu. Am na léeg-léegi nga gis ay bukki yi sàngoo deru bay, te mën lañ laa naxe ci sag bëgg. Ñaw njortu am na fu mu bane, waaye am na fu mu baaxee. Mu mel ni parent d'élève yi ñoom dañuy am part ci daara ji. Léeg-léegi nit ak tayel yóbbu ko rek mu jël doomam sànni ci daara ji fàtte ko. Léeg-léegi jafe-jafe ñaar ñu ànd ba àndatuñu, ñu bëgg mucal doom ji wala xëccoo am ci ñu indil leen ko. nak leg ngeen jankonté ak jafé jafé yoy indi len dom bo paré ciow am ci wala ñu jox len dom rek faté ko fi
0: ba jamono nak mo teudé non du li nga bëgg toujours loolu la sunu borom di jox leg leg mu jox la wajur yo xamanteni ma sha Allah fuñ tollu ñi ngi saytu seen dom ci kemtalay katan leg leg ñu jox la dom jo xamanteni non nga ko waxé wajur wu goor ak wajur wu jigen taggo nañ xeyna wajur wu jig goor ba dal dinay daw ay responsabilité am wajur bu jigen bi dina bëgg liggéey tax faaw lim man rek mo yobbu ci daara ja dem liggéey diko fayal ngir mëna taxaw ka nga xamanteni moy tourtank boba leg leg nga gis ko xamanteni wax deug yalla jamono da koy japp bëgg na domam jang te amut moyen loy mëna def moy dougal ko ci biir social bi rek and ko ndaxit lu nit di def war na ca am ño xamanteni mom lay dimbalé lepp lu way def metti mu mën doon rek du ñak am ci ño xamanteni da nga leen di bayyi ci biir metti moma nga di ci liggéeyal yalla loolu ñing ko ci jankontel waye nak amna ci yenn ciow yo xamanteni mom ñun duñ ko ci am ndax tax moy képp ko xamanteni ya fi indi sa doom yow rek ya ko fi mëna jëlé bayyi bu fi indé doom yaay mënu ko fi jëlé yaay bu fi indé doomit bayyi mënul wax ba jëlé ko fi loolu ne ko ko fi jëlé indi won dal mo mëna taxone sama doom joxal mako diiw joxal ko diiw waye nak bayyi ak yaay takalé ko ya indi doom bay ñew jël ci mom lool mom mayu ñuko kenn kum ci manti doon nak ak fo meuna dekk ak fo meuna joge ki fi indi xale bi rek mo meuna taxawat ne sama doom ñu jox ko ko waye ko manti doon ak lo meuna joté yeen ñaar ñun suñu neeku ja li suñu nekk rek moy ki fi indi xale bi bis bu delu it moko fi jele
1: nga daara dafa wex donc te dañoy yeb daara dañ ci gisane jafé jafé yu mel nonu ñu bëgg ci gakkal daara lool dañ ci dugalé wax la nga soñu nit ñi gis gis biñ am ci daara melni dañu bëgg décourager lo nit ñi ci ñangum alcorane bëgg leena ñu fo yoy daara won daara ginnaw ndax loolu ñëriñ la ci nit ab julit mu du moyu li nga xamne modé alcorane karim ak ñëriñ li daara am ci jëmmé doomu adama ji
0: soxna aram daara mom ala kulli halin non lay tedde ñi dañ ñaan waaw ñi na deet te ñi naan deet ñoy ëpp ñi naan waaw waye li cheikh ahmed rafaani wax rek daara du neex te dootul neex te yeen ñi ci nekk baye bu ngeen xam ko yeen ñi ci nekkit na ngeen di muñ te xamne dootul neex kon ñun xam nañ ni du neex waye dañi muñ te gis nga lo muñ rek mo woyef nak gis nga mbir boko bëgge ba paré diko muñ day woyef ndax yow dara doolo ci dootul déranger ñun dañi dégg lu nekk waye dañoo bay suñ ginnaw rek ndax xam nañ ni ginnaw moy ñëk moy mujju ah kon kay wax deug yalla jeratul xolo jeratul wax tayit ñun ñoñuy soxlaal wa ñun soxlaal luñu leen ndax kuy takub sey faaw nga dem setu wa daara kuy tudd doom di nga dem setu wa daara bu nit faato di nga dem setu wa daara kon ñun liñ am nan ko xam te teye ko man fofu la nek man ñun liñ am ñun wa daara nañ ko am te teye ko te di ci daw sunu kemtalay katan te ci jital ragal yalla kep nek na mbir mo xamne nak kuko deful boma gerej ko ak ko meena doon so jangul alcorane so magge li nga ñëk wax moy lan moma téré wona jang alcorane ak diplôme bo meuna am nak te amo diplôme alcorane so magge dang ko recc te moy ñëk moy mujj kon nani bayyi ndaw ñi ñu dem jangi alcorane karim te ndax li ngay daj ci jangum nasaran boko dajé bala nga ko daj ci jangum alcorane sax nopi ndax alcorane man nga xam nga fum tambalé way xamu fum yam xam nga fum tambalé xam nga fum yam ndax suratul fatiha la tamlé jeexa min jinnati wa nas téméré sar la ak fuk ak ñent wa légui ñangum nasaran man nga xam fum tambalé de muy a way xamu fum yam da ngay jang ba doy rek bay te alquran day ubbi deun bi te lo bëgg xam xam ko lo bëgg man ko te buntu bo fëgg mu ubbé ko kon nani bayyi doom yi yobul len ci daara ñu jang te señ mutaxa soñé nako rek ti discours am mujjibi kon amna lu xam moy na alquran da mënta ñak ci tib julit ab julit da mën ta baña ñaka jang alcorane kon sun dom yi nañ ñe jangale alcorane ndax bu elegé ñu mëna bok ci ñinga xamanteni dañi taxé ndax amna togu kay yo xamanteni ci bir aljana kudul ku sa dom ko alcorane do fa tok ñu bari neen dañi wax ne dañi laaj nan seesi wursi wala seeta kharisi wala seesu ori ñan ñoko am ñi japp ne khutba samaan la ñi japp ne ay waliyen ñu ni ñinga xamantene dañu yobbu won seeni doom ci daara bañ mokal ñom ñoci tok kon nañ yobbu sunu doomi ñu jang alquran mucc ci lu bare bare fi li ngay deg ci jamono ji lepp danaka do ci deg daara do ci deg doomi daara ñing cey deg moy ñeneen kon nak nañ gor gor lu ci jël sun doomi yobbu ko ci daara ndax alquran moy ñeuk te moy mujju te yit suñu borom mokay watul bopam nak ñu bayiko xel inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun ken munu ko yaq na alquran mom suñu borom mokay watul bopam kon ku ci ne na nga deggal na la ci yalla duggal waye bu la ci leneen duggalé rek nga yaqku ci day yom waye bu la ci suñu borom duggalé rek nga gagné ci tamit day yom ndax suñu borom mo lay ar ci mbolam lepp luy shaytané suñu borom mo la jaar ñu bari na dañ ci dugg ngir commerce motax duñ ci yag dara amul khalis dara ciona kessala waye nak ciona bobu nak wa deug yalla wallahu yanzuruni wal qalqu tadbauni fil barri wal bahri sanqan bil adarin gis nga ndariñ bu andut ak lor rek nexa def aw ndariñ bu andut ak lor rek nexa def ta dara ndariñ kessala ta andut ak lor kon nañ ci gorgolu bu baax
1: machallah ndariñ lo andut ak lor la té kaddu señ Moundakha yi néna ak wax la waye tam amna lu ko leunglu ne ci bir ndax señ Touba sa waxon na ni ya mashara shuban in khiftum khajal faqaddimu ta'ala ala al-amal bu len ragale gatcha de len outil len xam xam soké tek liggey té jang ba xam lo wara xam waye liggeel señ Touba jamoko yalla ñaar yi rek and ci ab julit rawati nak koy wo kuy wote wo ak mourid sona jara ñu bayila kaddu gu mujjigi nga taggo soñu walé mbolém ñu ñuy téwlu ci sen émission dalal da fekk dara ñu bayila nga taggu
0: jëf soxna aram ñi ngi sant ñëpp di gëreem ñëpp di sant personnel bi nga xamanteni ñoo ñi jappalé ci dara ji kulim djum wala domata waye képp ko xamanteni dara yaangi ci biir dara soxna jara gey sindidi ngay soppé ngay xarit ngay am di jamm ñëpp ñi ngi leen di sant di leen gëreem ci taxaway yi nga xamanteni chaque jour yeen nga koy taxawal ndax soxna aram dara yombut do nelaw ciowal gone yi han wax ji fi da do lek ba jour do nan ba mandi waye ñom dañu xamne ay doomi dara lañ ginaaw ay doomi dara lañ nak ci dara lañ nek kon lool yep dañ koy muñ waye dal ñi ngi leen di sant bu baax di leen gëreem di wax ñi nga xamanteni itam soxna aram ay defal kat yalla lañ nañ gessu dara ndax ku ci melni ñun ñi fi ñu nek momu ñuko dañ fe luyé ñaari dara yep dañ ko luyé tay ji bu borom kër gi ñëwoon né dama soxla sama kër sama dara fan la do ngay di fanan waxuma la do ngay ndax do ngay tay ku ci nek man nga wo sa waju sax ne ko kay jël sa dom waye baye yu ndaw yi nga xamanteni gisunu seen yaay man may seen yaay ana fan lay fanane ak ñom danaka suma amé len rumay jaaxal wala lumay xalaat lool la moy kagn lay mëna am sama makkanu bop ba man ca dem ak samay dom ndax legui tol na fo xane yorotuma ben dom yorotuma ñaar dom ay domi la ndax dom yi nga jur rek du sa dom waye dom yi ñ lay joxit ñoñ say dom lañ te legui ki nga xamanteni da la luyé kër mom heure bu santiré jël kërëm da koy jël kon ñi nga xamanteni wax deug yalla am nañ doolé ta mëna dimbali dara nañ ñu taxawu ci suñu makani bop danaka dara jafé jafé bimu am moy lool ko fi gis tay da luyé fam nek lool nak bu bëggé bolé fayum luyass bu cher ak dundub dongay personnel bi nek ci dara ji ku ne nga war ko jox dara lool day daadi bëgg met kon ma nga lancer appel dara soxna jaaré gey sindidi képp ko xamné man nga ko dimbali ci ab nekku kay muy kër mi nga ci tala loxo li dal man damay japp né man suma ko amé ñakuma dara wa li dal fek awmako ma nga japp né batay sama dara taxawagut ndax tay bu borom kër gi ñëwé né dama soxla sama dara damay genn suma genné njabor gi tasaro té suma sañon day fatu sax du tax mu tasaro ma sañon liggéey bi kalimatullah al-ghayr du la suuf mukk waye nak comme ñi ngi ci télé tayit bari na ñukoy top tayit baye defal yalla yaangi fi yaay defal yalla yaangi fi xeyna dinañu dégg suñu dégg yit xeyna dinañu top suñu topé yit xeyna dinañu dimbali lool dal ma ngi koy dagaan képp ko xamanteni yaangi dégg suñu cadre ñi ngi am bekté bu baax nak dé am contenté bu baax baax ci seen téway bi ci daara ji suñu xol séd na lool ndax lima koy waxé chaque jour man mom boma don envoyé ay millions ta sa tank tego ko ci daara ji damay japp ni ba legui rek yego goma ndax man fi moy sama keur fi moy sama lepp kuma fi fek nak duma la yamale ak kuma fi fekut ndax man alquran rek la am beuguma leneen lu alquran beugima ko beug nak taxna ma beug le ko serigne touba ndax mom kuko xamne lim fim tegon alquran amul kenn kuko fa tek waw lim am ci alquran amul kenn kuko fa am daara kamil serigne touba rek ko am mom rek mo am daré kamé ci dëkkam yépp fo dem fekk fa daré kamé lim am ci ay ndaw yi mokal alcorane mom dong ko fa am way juroom wi mom rek amub dëkk mom dong am ay turundo yo xamné kudul mam jaara do fa jangé la fay mokalé ci ay donga itam fofa rek lañ fay mokalé keneen mokalé ko fa kon lool limi wané moy Seyd Touba da am ciir ci ab alcorane ku nangu ak ku bañ da am ab ciir ci alcorane yalla nañu ko sunu borom fayal ñi ngi waccé fofu sunu kaddu di sante ñepp di gëreem ñepp di sante kilifa ak jotaay bi di Seyd Abdou Samad duma tayé diko wax biñu xamanté yagut ci ziar buñ fa defoon yak naan kuy jivre internet bi Assamadi TV gis nga ko waye gis nañ taxaway bi nga xamantene mom lañu taxawé bëgg gi ñu bëgg ba fuñu toll di ñu vocal di laaj ci lu ñek mba ñi ngi ci jamm tek ci ne lu ngeen nek na ko xam lu ngeen bu nek dina ci and ak yeen kon mbacke ñi ngi koy sante diko nañu lo dong lañ soxla ku ñu jégué rek lañ bëgg waye nit ñu falangé melni dañu bokku ci réew mi metti nañu waye ku ci mel nak Seyd Abdou Samad dina tax suñu rankoñ day fer ndax luñ bëgg lu nek xeyna suñ ko jaaré ci mom dinañu yom kon mbacke ñi ngi koy ñaanal fandu guddu and ak wër Seyd Sidi mi nga xamne mo nekkon ci caméra bi mom tamit ñi ngi koy sante diko gëreem yeen ma saw nak ci cione ak naaj bu tang bi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Seyd Abdou Samad mom daf men Seyd Touba len ko jaglé rek muy taxawu dara ak ñooñu dara di jambar lol waye xam xam ñor ko ay itam bëgg lu baax lol xébul kenn nak xébul kenn ku ci ne rek la nga sekk mom da nga yaakaar ne yow rek la ko sekkal ñu koy ñaanal suñu borom mu guddal fanam yok ko ba mu yek ko ci barki Cheikhoul Khadim kon mbokk li mo nekkon seen émission fekk dara ni leen ko xewon ci tambuli bi ñu ñewon fi ci Touba Tindo di ci daara yi soxna mam jaare gay sindi di jambar lol man ak mom sekk nañ jotay budul ben du ñaar ci xam xam bekk yar bi waye tam bëgg alquran gi ak jëf juré ji mi jëf ay jirim yo xamni seen ay wajur joge nañ fi mu teye len yor len ba duñu joy wajur te ku ne xamni wajuru jigen dafa for lol ci dom ñi ñaan suñu borom mu depp la carton ba li nga yene nga matelako ci barki Cheikhoul Khadim ku ñu ngeen jox dig dajé ci benen jotay ci seen émission fekk dara assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: Assamadiya TV di seen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhoul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jef ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem السمد

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه غر الميامين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنيا عن اللوم. مكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ginaaw mu santate sunu borom subhanahu wa ta'ala julli ci sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ñukkal khayri khadimi cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasul ñi ngi ñaanal cheikh mahamudul muntaqa sunu borom yagal ko fi lol te wëral ko non lañ koy ñaanal mbokk julit yépp waye diko ñaanal mbokk talib yépp mbokk duñ deñ ben yoon ci di dolli ay ñaan bokk yi nga xamni dañoo wujj seen borom sunu borom subhanahu wa ta'ala yeeram leen ñi nga xamni dañoo nekk ci ay jafé jafé sunu borom wuñ ni seen jafé jafé ci barke cheikhuna cheikh ahmad bamba khadim rasoul waye di beral tiant ak nuyo ak ziar mbokk telespectateur asamadia tv ak mbokk auditeur yi nga xamni ñu ci 102.9 ak mbokk yi nga xamni moy mbokk internet yi nga xamni ñu ci youtube bi wala ñu nek ci facebook wala ñu nek ci yenen plateforme yi nga xamni danañ fa mëna jaar ngir mëna tatal ngir ñu am solo yi nga xamni moy bayiko ci television asamadia tv mbokk yi ñu leen ko baxo indi le rek xam ngeen ni television asamadia tv day telem ndariñ bo xamni waxtu wu nek day gëna jigé askan wi ngir seen ndariñ waye ngir seen jëflante bu rafet waye ngir ñu mëna jëf lo xamni ci l'islam duñ ci am men leunt loola waral ñu leen di indil ay émission yu am solo bokku na ci nak émission bi nga xamni moy fasalu ala dhikri té sunu sëriñ sunu xarit sëriñ Fallu Mbacke Hikma daan ko baxo def di ci dalal ay borom xam xam yu wuté ci bi dëkk bi tay ji nak yalla dogal ma wutako ci insha allah taala fasiyene ko sheikh serigne cheikhuna mbacke mom serigne jili gannar di borom xam xam di gessu kat bok ci ndaw dekk bi nga xamne dañuy taxaw yu melni muy lu ama am solo di ab jangale kat mom lañ fasiyene dalal tay waye ñu am nak ay laaj yo xamne ko sheikh ak mom ni ngeen ko xamé ci fasalu ala dhikri moy ay laaj ak tontu lay doon waye mu deppoo jamono ndax laaj yep mi ngi jëm ci li nga xamanteni mo xew té moy événement bu am solo bi nga xamné moy Eidul Adha té moy fétu Tabaski kon xamna ngir jëkënde waxtu yi damay jox Serigne Cheikhuna su ko défé mu nuyo ak bokk yi ba nopi ñu do la nak door li nga xamné moy laaj ko tontu inshallah Serigne Cheikhuna bismillah
1: a'udhu billahi bismillahi inna waliyallahi wa tawfiqi ila billah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ala khayri khalqi abdillah ni ko waxe sama dalé ci bi ko xam xam ñoom li fi jàal yépp ay émission yu jàngal la ñu jëm ci mbirum yéene mu jëm ci mbirum yoon bi ta ko nga xam na lepp ay jëriñ la wax li yalla rawata yalla gi ko xam na ko waxtaan ñu jëm ci nga xam na fa sama gënu diiné dama ko faral di wax na biiru te bëb ci fene bo koy waxtaan ñu mëna gi yalla ba baax ba waxtaan ko ndax ay am na yo xam na yag na ko wax sama bëgg ga ci ay am na yo xam na ñuy baye ba ni yéyo ci bëb ci bi yu jëli da to bëgg ñi yéek yéek ni la wara
0: ya jëf sëriñ Cheikhuna ya ngi lay sant bu baax di gëreel mo nga ko waxe rek fi mom dafa mel mo lam spectateur yep min mel na jaxay yu am solo xam yang ko amal te lepp rek ay len yo xam da fay dalal wat ci xam xam ma sha Allah te lolu day ñaan ba nang go xam seen mam te tedd ñom ñaanon zurru jatan tayyibatan jaddidu nahjana min musafa te tayyidu kon yalla yalla duggal seen fan wëre len mu mel mo ko ñu la fay laaj tabaski kan kan ak kan lañ ko sunnal ndax manam lay doon dama la laaj bo xamne xam la laaj am solo la mom dama dafa bëgg xam ci ñan lañ ko sunnal
1: ak ay yeuf ngi ci lay mel lool moy bëgg dafa ndax gën bo ci wax mo dalay wax na moy aljam sa sari ba bari am ba dé tabas ki nga xamne sa sari mom sunna so fedd ni ko la so xamne yalla moko yona ci yantu bi ali sallallahu alayhi wasallam waye da lay mel itam day jox ko jox xamne sunu borom ko defal ci na ibrahim alayhi salam yalla la ko ci wax mo do ak sant yalla bi ci top yi tam moy bu mu nek ko xamne ay mag bag ndax nga xamne fa rek ci ay mag ko def ci woru ko do leer am na ko man nga ñu ko wone ngay mu hadi bo ni hadi nak li ni sartal ci tebes mo ni sartal am na yeen barab yo xamni ki ay aji ci tole dañ ko bo wone ngay wut am na bare ko waye ni nga xamni bo be ci moy ki nga xamne fa rek ci ay mag ko def ci woru ko waye bi ci ëpp sama nak moy ki nga xamni man nako ñu na wone ngeen ko kan da ko bare nek ab jindit mo xam mo am soxna wala am soxna ba defé fi na Sénégal da ñëw dañu japp ko am soxna rek man dañu déssal ba dañu dara waru waaye mo ki am soxna ki am soxna ko ko man lañ wax fa fi yi tam ko mata taxaw do di ndax bu dé man gi da ci am soxna ndax ñi gis na xam nañ ko tollo lo xam ni mënañ ko waaye bu ñu né ko man ci gannaanam mo ki nga xam ni ma sama ngeen yi nga xam ni ko neena xam ni ni mo tum ko ci gam xam ni ko mo do wona jaal ala ko fi ni ma rabbi ko defal may wax xel wa ngay mo ngay xam ni mo ci gene ci mo ngay nek ab lilit da na nek asor mo xam bu yoon wala mi yeen wala mi yeen na nek ko xam ni man lako ba jox top ta moy bu do ko xam ni aj mak sa sa ci ba ye jox xam ni ni de ko ba de war war nako
0: ma sha Allah wala mi yeen ma sha Allah tantu di leer na ma sha Allah ki mbokam yi dafa laaj ki dafa yew am tour sirim waye wala bismillah ta'ala faramu faatu waye bimu faatu nak mu bay fi ay ndabo bi di la ndax mom dañ lay wiwi faay ko tour sirim wala ndax dañ lay jaay faay ko bo wala ndam mom lam
1: waye ba dañ lay ñaari anam am na ji moy ci jëlum do mama ma di ñaan ñu ton ñaar lañu faral di del ma sabam mom day wax ni ki fa ta dagal na nga tebe ci mom ci sartu fu fekke mom mo bo lingani boko de gangal nañ ko tebeskil wala mo tebeskil ba nga xam nga bo dengane bo ko fekk bo ba ma ne sama jaarif waye ci gene nan nam yett ki nga xam ni fa fa to ba xasse ba ba xasse be ge nga xam ni wala dengane gas gas sama ba la jess nam ko ba ba ya ya tan alu ci baye la ya ci baye nga xam ni mo dugg ci sa sa mo dul nan nga ba ba rek ni mo tam ñom ñoko sekh ta xam ni xam ni xam ni nga xam ni tam dafa fay

0: manam di wut xarum tabaski di ko yene waye nak bu fekke mom boko denkan nga xam lu mu deseron la neena boba nga defal ko ko dara ni wëc donte amna ño xam dañu wax manam bi sifati lamam ndax daam yi sukkandi ko an laysa lil insani illa ma sa'a barna ni koy wax na nit ki lim defal bopam la man waye bu fay xasse ba jige la nga xam dañ ko koy defal lolu du jeexetal ci mom ñu bari fofu lañu sukkandi ko dal ni ki nga xam dafay joge kon kenn du ko tabaski waye bu de ngirum malik dafa wax ni manam ludul ko xam du ko denkan nga xam du ko ne sa baba des na ko defal waye xat mom ñaari anam ye mo ci am moy bu fekke amna yenen bor yo xamni man nañ ko fayal man tu mom bu des fi baba nañ ko fayal bor ye bu ko defé mom ñu motalil ko yele ja bu fekke da bok ci nga xamni manam bor ba da bari ba nga xamni man lim fi bayyi bari wut ju am voleur yo xamni man nako fay baba dañ koy bolé walé ci ñi jaay bu ko défé génné ci bor yi fay ndax dañ wax ni mo gëna ñor
1: ma sha Allah tawakkal jëri def tontu bi lér na ba tay mbokk mi day laaj manam jëm ji nga xamni da jënd am xar jox ko bayam wala mu jënd am xar jox ko yaayam te mom tawaski wu mom ci bopam non ana lan la ci islam wax
0: walo sa bande xol ade gi am fi day mel lu ci bari moy moy faral di am moy nit ka xeyna deug la dañu bolé ci liñu tuddé birrul walidayn wala al ihsan lil walidayn moy nit ka dafa wara rafetal jëm ci ñaari wayjuram ta ki ka xamna ni ñaari wayjuram man ab sagla ci ñoom kenn ko nek manam yow am tabaski bu ko defé mo def ko manam gi sagal la lool dara neewu ci manam lu baax la waye na ci kaw mom mom mi nga xamni moko def momi tamam tabaski da ko war lool nak ma dess nako sédel ci ñetti anam momitam moy benn dafa bokk di dund ak ay ñaari wayjuram tay dundal ñaar ndax xam nga ñaari wayjur amna fa ñu toll manam dom mo leni dundal bu fekke da jox ñaari wayjuram nga xamni ñom ñoy tabaski ba pare manam yeene walé ko baba lool dana mëna nek ndax ki nga mëna yeene tabaski manam ci yool ba mu wër moy ki xam nañu wax ni benn ko wara dundal nga xamni sa mbokk la benn na ngeen bokk dekk ba ca top yitam moy nang koy dundal
1: la bokk dekk gi sart la ci
0: bokk dekk gi sart la ci wa ba fekke dañu tekkal ko baba dañu mëna bokk duñu mëna bokk ci tiyaba ja ndax leneek baye da koy def nga xamne manam baye mo yeur manam mo yeur kër gi man di dundal ñi fi nek ba pare wol manam dom wol ba diko manam jël am tabaski indil ko te wol moy dundal dom je bu ko defé dana wër wala sa nga xamne manam jëmmi dom ci bopam moy dundal ñaari wayjuram ndax leneek mu ag fo xamne mo yeur ñaari wayjuram ba fekke da fay jënd xarit manam indi amna sax ñu wax ni man nako def manam yene li ñu tuddé tawkil tawkil moy man nako def way legi nako fétal sama wayjur bu ko defé melni def nako bu ko defé yow legi jënd nga koy jënd nga xamni yaangi tabaski ak ñom babay day melni yow tabaski ma ya ko mom way da nga leen ci yene wal dañ ci mëna bok da bo xolé sart yi nga xamni moy tax ñu mëna bok tabaski yépp yoy dajal bu ko defé boba dana mëna bax waye li nga xamni mom lañ téré kay moy bokku leen fu ngeen dëkk nga xamni yow yëro wo sëna dund wala ñom yëro won sëk dund ba pare nga jënd leen ay tabaski manam yow baye sa bop waye bu fekke man nga nga jëndal sa bop yow man tabaski sa bop ak sa waakër ba pare jëndal leen lool boba mom lu bax la ndax da fay dugg ci limi tuddé birul walidayn
1: jërëjëf sëñ cheikh na lenn nañ batay mbokk bi ndey laaj ni ki nga xamni ci bisu tabaski bi biñu tollo ci waxtu tisbar la door am xar ndax fofu da koy rendi mu don mu tuddu tabaski wala lu ci l'islam lu ko l'islam digal
0: wa xamay seen ñi wax ni waidul adha salasatu ayyam tabaski ñetti fan la arabé du gafaral tuddé ayyamu tashriq ñett fan yu am solo nak yeen ko tuddé ayyamu tashriq amna ayyamu ma'dudat amna ayyamu ma'lumat comme ni ko alcorane waxé nga xamné bisu tabaski bi ak fan ba ci top ak ñettelu fan muy fan mina yoy ci dem moy fan mina bu ko défé fan yoy dañu wax né bo ci amul tabaski rek man nga bayyi ba bis ba ci top li fek ñett fan di jeex waye liñu gëna sopp na manam ci bis bu ñëk mom niñ ko xamné moy yor gënaaw bu imam rendé ba nopi dañu wax nak baba sa wal di wess bu né sa wal moy dig beccëk bu démé li fek nga xamné tisbar wesso wut bo amé am tabaski manam man ko ko waré waye bu démé ba dig beccëk wess man nga xamné ngon ko dug na baba nga bayyi ba ëllëk dégal
1: nga bayyi ba ëllëk
0: bu ko défé ba bayyi ba ëllëk bu dé subatel ju baxna bu dé yor ju baxna manam baba